weso lolou bo genné téré yi doto gis jenne jeexit di wax ju jëmmal di kon motax ma japp né tan gi ngeen ko tan ngir waxtané ko lu am solo la day jëmmal lek né dara ji kon mi ngi dox ci lepp lu wara amal njariñ nit ñi war leena soxal ñu fexé bu ubbi ci bop nit ñi kon yalla ni yalla fay ci yitté wo gogou té dafa leen ci ndab mang ko fasiyene teunk nak ki xamlé lan moy dié ban solo la am ba tax ñu war ko bayyi xel lu koy waral lan moy tax bu amé dié wara am ak numuy toll ak ku koy joxe ak buñ ko joxe ba nopi nuñ koy def inshallah taala waxtaan yu du genn tombu yoy di alal la jo xamne day war ci sababus bakkan bu faatu la bok bakkan bu lor nit bu loré bakkan mubasharatan wala tasabbuban ñarep dana am di dana war ngir nit ki mo fat nit ci ay zuruf waye dana war ngir nit ki dafa sabab lu lutax fatu am donte fatu mubasharatan waye mo sabab fatu di dana war ngir fatu nu mako waxe waye dana warit ngir lo xamne gañu gañu la waye agul ci faatu donte lolou amna ci borom xam xam ñu koy wutal wenen tour ñaare dañ koy tuddé arche moy gañu gañu bo xamne la ci lacc ci alal matul deeju mat nga xamne qadi moy set wala sax amna ci yo xamne nasrot na ci waye lam wax ne nañ ko joxe matul die kamila téré yi danañ koy tuddé al arche wala fi diko féré ndampay ak lo xamné nak sharia waxu ci ben lim borom xam xam bu mandu moy wax né ki kat ling ko gañ joxé ci nangam rek ma war diko tuddé hukuma moy ma hakama bihi al adl al arif kon bakkan bu loro moy tax di am loro ge man na ag ci dem ba fatu man na ag ci fatu wul way yak nga ak dundam ba xagn nga ko ab cieur malon dem ba tax nam warona doxé ci ak dundam dootu meuna nek lolou dana waral ñu ne kon di war yoonu ko teural nak aji wul ci ijtihad li tuddu de mom ijtihad jëm ci sharia ci bopam mo ne nangam lañ wara joxe yene ni nga xamne sharia waxut nangam lañ wara joxe ñaari de su ko tudde di ay hukuma lañ gey tudde wala yu demé non waye yi nga xamne sharia mo ne joxe len nangam yo xamne señi su ko yok señi su ko wañi ludul ñan koy jox ño ciobare wañi lu ko lolou mo tuddu ad-diyatu fil islam bat bi nak masdar la ci wada yadi masdar mi am ci aidatu ak silatu niñ ko daf mom lañ daf diye moy hadaf fa'ul kalima wote ko ak ta ci mujga lolou dongay dar yi xam nañ ñoo bëgg wax waye wada yadi moy fi'al lu am solo nak la am solo gi li ci jitu moy ndegelul yalla te ab julit buñ ko ne yalla digli li war nga ko def rek war nga ci jox yitte te sunu borom mo santane joxe di ya wa ma kana li mu'minina yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli illa an yasaddaqu donu ayatun muhkamah sun borom ne jaaduwut rafetut deganut ci ab julit muy ray ab julit xana njum tam way jublo ray ab julit lolou julit wul ko def

waye neena ku ray julit te teyoko na nga kafara ba nopi joxe de na gorel ab jam ba nopi joxe de jo xamne dang koy jebal njabot xana ñu balla waye njabot gi sañ nañu balé ñu itam waye fi ak balé wuñ joxe de day war ñewna ci hadith ibrahim sallallahu alayhi wasallam neena kuñu rayal mbokk ñaari gis gis yi lu ko ci neex ben ñu deyal ko mbañu fay man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadaray imma ayyuda wa imma yuqad ben ñu deyal ko mbañu fay ray ko lolou moy ku ray nit te tay ko la ci sharia santane moy ñu ray ko waye mbokk yi sañ nañu balé suñu balé nak dañuy laaj waji di kon lolu ndigalul suñu borom ki digle julli digle wor digle joxe asaga digle yu bax ci dess mo santane bu bakkan roté nañ joxe di ko lo rek warna tax ñu jox ko yitte niñ joxe yitte yenen xéti ndigal yi ndax yalla lu mu digel rek lu gën la bi ci dess it mbugal la mu ñi tek jam bi togn jam bi jeeyi dal ci bopam mbugalum alal la ñaari mbugal lañ ci ndax dañ ko def mbugalum mana mbugal ko mbugalum mad ndax dañ koy sant mu kafara gorel jam ba jam di am wala wor ñaari wer yu toftale bu fekke dafa ray bakkan te tayuko ak nak joxe di kon mbugalum alal la mo xamne amna ñariñ ndax dana woyofal metitu jinaya xam nga nit ku ray nit dara xewut joxewuñ dara nga dajé ak mom ay mbokam diko gis muy dund lek kanan té ñum ñup ñu xané mo ray seen mbokum lolu mëna def ci nit lenen mëna wulbe ci nit ku baxoon mu bon mëna tax ñu bett ko sakal ko pexé waye buñ né laaj nañ ko alal ju bari yo xamné loy la daj dor ca jot buñ ko jëlé jébalé ko dana woyofal jinaaye gi amul dana tax sax beut bañ ko warna xol buñ dajé té mu duñ ko xol té lool amna jariñ ci biir aw xet njumte yi am ñu fexé ba jéxét jété wara juddo bañ ja juddo waye bu njumte dé am té ben jéxét juddo wu ca ak bañanté ak nono ak sakalanté pexé lay jor kon di amna solo ci walu gogu jajj la yit nak ndax ñaare fat bakkan da di am ci njumte waye li ci ëpp sagan da na ci fajj buñ la tégué lo xamné nak alal mi gëna doomu adama gëna bëgg ci xolam ñu laaj ko ci lu bari ne ko joxé ko ndax ya def li japp na né ku def lool ak ku dégg ko xamné bam faté bakkan ci teyuko alal dañ ko laaj nam toll dana moytu kem katanam ba du fat bakkan donte du ko tay waye recc recc yi mëna am ak njumte ak sagante yi mëna am ba tax ñu lay tek daanu yu dana tax na moy du kon zajir la lil jani zajir la yit ñeal keneen ku ko degg ku ne waye bu fekkon nit day fat bakkan ni mi amé ci sun gox yi ñu dem lijeenti ko mu jeex topuñ ko ko waje mu xey doxi soxlam boba bu ëllëgé ma waral yi waral bakkan di faatu bis bu yalla sak ñu gis sababu ndax ñi ko ñëk def gisuñ lenn luñu leen tek lutax ñeneen ñi man ci waro ba tax ñu bayyi mbolem ñi gis muy sabab ay bakkan dor su amé tay bu suba nga gisat ci sa sax kuko sabab lo ben yalla bañ ko ta fek amut way mum sabab lu nak bu fekkon nak jajj yi sharia santane tek nañ ko ci kaw ndodum koko mom ak keneen kuko deg da nga moytu xamna yef yi gën ndeke boko defé bo sagane ba daf koy ndekete dana dis yow gan die yit day deugural ak bokk day tax ñi wara bokk yek ne war nañu bokk ndax de bu ca gene amna ci anam yo xone nit ki mo koy mbokam ñokoy joxe danañ ci ñew man na sori lol sax waye bu nit xamé né mom kat diw mé mbokama man na am sekkun dara xamanté nañ rek yegg nañ am luñ bok waye man na am kenn ci ñom doxuko waye mbir man na gar mbokuma
ñu fekk la fa nga nek ne la joxel xaliss ñu nañ lutax ñun la sa mbokk da lor nit ñu wara fay xaliss te ñiko wara fay yalla ne la ci nga bok lolou da tax nga yegni ah ki sa mbokk suma ko rombeté muy def lu nana lo xane bakkan man na ci dess na ne ah ku soy buñu togn ndax bo togné ba bakkan loru man sama alal dana genn diw alalam genn diw alalam genn ñoon ñepp danañ gor gorlu ba yow nga baye togn waye buñu jappé né nit ñi kenn ko né lam daf mom kessé la concerné mom dong la yitel dañ koy sétan lu ko def daf bu lu ko top ñu né mok ciak ndax moko tay bam koy def sagandé la waye bo yégué né bu sagané ba dafu ñoxum ñoxum nga top la yéy da nga dundal mbokk yi soko séné ci lo xamné sa alal man na ca dess da nga nako buñu fonto kon dana dëgeural ak mbokk tax ñi mbokk xamné ño mbokk ñi man ko jox man na musal xet bi ci lima wax legi ay topante te xam nañ ni xet yu bari la leen alakon moy ray kenn ci seen mbokk ñoña mer dem fayu ñoña merat fayu xam ngeen dahis ci tariikhu arabiy ma'rakatu dahis guerre buñ na la diirene ñen fukki at sababo ci lan kenn nit kuñ ray kenn nit kuñ ray ay bokam mer dem fayu ñoña merat dem fayu ñi diko top nol do am fu yapp waye buñ doon sam de ñiñ ray seen bok seen xol dana sedd seen xel dana dal ak kifaatu lu metti metti ndax dañ yegg ni ñi kat laaj nañ leen ci alal lo xamne buñ ko joxe dana tax mëna xawa woyofal metti tu toñ giñ leen toñ waye bu faatu day am te kenn joxe wu dara nak man na metti te man na tax ak nono ak bañante ak fayonte ruuhu ruuhu fayonte ne ci biir xel bi kenn koy du tunglu sa morom foko jekko sak ko fa te bu de ci naari mo xam nañ ni seen jikko la won kuñ ma sa reyal sa mbokk bala nga am jam fayu l'islam moko fa jele ci nim ko fa jele bokko na ca ki ray ñu tekkon die jo xane ñañ ray seen mbokk da nañ mëna defalo lola ba lañ ko ëmbalon ci mañel ak bëgg fayu ñu dindi ndax lay lek bayyi fa alal jo xamne man na am kafaatu bu doon dund it mën ta liggéey alal yu tonnoon kon dana jariñ ak njabootam njabootam li ñu doon yaakaar tumuranke ak nara dund dund gu metti dee jooju mën naa tax mu féete leen fu bari fa leen seen wayjuro faatu waroon a féete kon day sakk buntu mbañeel ak bëgg ak ruuxu fayonte moo tax lu mata bàyyi xel la ci lislaam dañuy wax it ne laa yuxdaru damun fi lislaam deret du neen ab julit ci l'islam dara du nek kep ku fat bakkan ci lulu non rek war nañ ko top qahida bobu diye da koy jëmmal dafa mel mom lañ tatbiq ba tax ñu laaj xaliss laaj alal ndax bu rutone lolu amna ño xone buñu faato seen dara day neen te dara ci doom adam dafa for for go xamne ray ko te dara top ci mom wurtu nek dee it day tektale manuk l'islam ak yamale gum yamale nit ñi ndax ku faat bakkan dara di ci l'islam dara di yëpp tollo tatakafau addima darati borom xam-xam darati walliyu darati commerçant akub tailleur akub sefor ñoo tollo ci l'islam koo ci rey li ngay joxe lenn le day wuteek bu dee taawidat mali yi qawaneen watan di tek ñom ñom seen ndampay ñing koy acci shakhsiya bi nga faat waccu wayam ci mujtama bi num tollu ci waccu wayam lu tollu non lañ lay laaj ci l'islam nak ku ray bakkan bi lañuy xol ak lim doon taxé da nañ xajalé goor ak jigen ndax yalla leen xajalé waye ci melokan yi goor gi am du ci gënënte ba tax ñu laaj lu upp liñ laaj keneen kon manduk l'islam ak yamalem nit ñi feñ na ci dée ji mi lay ba ku ray ki nga ray duñ xool lu mu doonoon ci biir mujtama bi waaye bakkan bi nga faat moo am xima liir bu door a juddu ak màggatu téméraat ak ku toll ci digg dooleem ñoo ci yem
li lay laaj alal la kon laajuñ ko ngir waji xeyna lim doon tekki ci society bi waye bakkan bi nga faat mo reey fa yalla bakkan bi mo reey fa yalla donte amagun jariñ ndax ab leer la wala dem na ba amatul jariñ ndax ak magat la ak ki tollu ci digu doom ñoo ci yam kon loolu day wone manub l'islam ak waxane li saxne ad dimaw tatakafa lu weer la day wone yit ne l'islam lu reeyal deret nit la bok deret doom adama lu reey ci l'islam diye day firndel lool makkan doom adama lu reey reey ci l'islam la kenn wuru ko foye kenn wuru ko foye te buñu xol sun bir society bi nak barina ay faatu yu am yo xam da nga yegne woyofal bakkan doom adama motax waye buñ ko woyofulon faatu yu doom lolu ku setlu dang ko yegg waye ci diye dang ci xamene l'islam reeyal na bakkanum nit reeyal na deret nit ndax xam nañ ne ci ad daruriyatul khams la bok man nañ wax ne moy ñaarel ginaa bu diine jalle li gëna reey ci l'islam andi ngi taxaw ko moy an nafs bari na ay teural yum teural ngir bëgg ar bakkan doom adama ci ay hudud yo xamne ar bakkan doom adama motax yalla teural fayonté ci la bok laaj gé ci la bok ak démé non bok na ci am solo lolou batay day jëmmal li yont ay salam waxon né yowmal qiyam li yalla di ñëkkal li jënt ci jafé jafé yu dox digënté jamm bi mbirum dérat lay ñëkkal li jënt mana li dox jamm bi ñaarako sékk digëm ak boromam ak digëm ak morom jamm li yalla di ñëkkal li jënt ci digëm ak jamm bi moy julli awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abd yawmal qiyamati as-salam waye limi ñëkkal li jënt ci digënté jamm ni moy dara di awwalu ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamati fi ad-dima loolu yent moko wax loolu nak nit bu ko xamé warna bayyi xel ne lu reey fa yalla ba bu yawmal qiyamati jamm ni tew muy lijeenti am solo ak yittelu loola motax mu jitté ko kon nit ci kaw suuf wurta foye bakkar doom adama bay def ma muy sabab lu ko jël ci kaw suuf ndax bu yawmal qiyamati la yalla di jëk lijeenti ci la bok di ñepp fofu la solom di feñe ndax bu fat bakkan amé té diye amut ak ji da fay dess bu yamal xamé faaw nga lijeenti waye li yalla tek nak boko teggo kafara gi joxé lako kafara gi day dindi saxna ci hadith ku yalla tek yenn yim taré nga recc ci def ko ñu tek lay kafara lool day far bakkar waye bu fekké né yalla sutural na ba kën teggul loola da ngay dess ci tahtal mashia bu ne bu yamal xawé bu soobé yalla mu djéggal la bu ko soobé mbal mu do bal waye lool nak moy li dox digënté jam bek ak yalla la waye bu dé digënté jam ñi ak seen biir yoonu yalla ni wut fofu ak yo mëna amel sa morom jam dang ko koy mëna lijeenti fi ci aduna ngeen yewéno ba bu yamal qiyamé nga fay ko té yamal qiyam mom amul balé lu ay bax bax sang bax ci bal nit ku la togn fi la yam ci aduna yamal qiyam mom fay jël sa lu bax joxé ba jël lu bonam jox la kon amna solo ku yalla natto yu mel nonu yit nga yewenu fi ci aduna te bokku na ci yewenu nga joxe di dana tax bo legge sa mbir leer ba yow nga baña am jafé jafé li yalla di ñëk li jënd ci jamm ñi dañuy wax it ni di li tax mu am solo bu ko kenn la jutit l'islam da koy laaj lu amna ay ak yo xam dañuy wax ne suku seen borom laaje ñu lijeentiko buñ ko la jott nak duñ ko top kenn diye nak l'islam day sante ki nguruk l'islam ku fat bakkan ñu laj la diye xana mbokk yi ñew ne bal nañ waye li aslu ko moy dañ koy laj waye desul wax ne mbokk yi kat waxu guñ dara ginaa waxu guñ dara nak waji duñ ko laj dara dede diye mom bu sabab ci amé rek laj di day war mbokk yi balé ba ñak balé suñu balé wut nak mu nek ci loosu ki toj wala mo ki bokam waye du lo xamne dañuy wax ne faw ñu ko mom ñokay laaj ñu door len ko jox dedet kon loy day wone ne
ay julit fuñ nek l'islam war na ne ci seen bir di atté ndax yu mel ni day am man na am ña loola soxal xamuñ ko sax nak kenn duko laaj kenn duko lijeenti ñaata bakkan mbokk yi ñoy faatu ci rew mi yi ci ëpp nit ko sabab té dañuy waxtaan bu jéxé mu jéx lélé sax nit daf ko daw jappuna ne bu xamone la ko jey fekk ëlëk dana tok ñew dana ñew ni mako daf ñu laaj ko liñ koy laaj mu joxé ko ndax mu ci wëlëgé ndax daw raw mom fi ci aduna lay raw fi aduna lay yawal xiyam ab raw kay amu fa aynal mafar joju yalla di wax ku ne war nako tecc kanam ku def ak njaxum ba tax nga recc ci aduna war nga tecc ci kanam aynal mafar bi ci desit jappuna ne buñ ko bayiwon xel ci sun society ñu nek fu melni senegal jëmmal fi diya diko laaj niko l'islam santane yu bari yu xew dana wañi yu bare bare yu xew bakkan di ci dess dana wañi waye buñ ko jëfëndiko wul nak nit ñi di togn dara du leen ci fekk ma sax ñam ay pexé togn ba nopi melni dañ leena togn suñ jëfëndiko won diya niko l'islam santane jappu naane lu bari ci lool dana wañi kon loolu ap teunk la ci am solo ñor ko baye xel kon ndax bu dutone dara yudul yoy rek war ci ko waxtane li waral de nak mbok yi bokku na ca ku ray nit te tay ko dañuy tuddi al qatl al amd al udwan koku la ci war moy fayu ku ci war la ci war moy dañ ko wara ray té buñ ko rayé ba nopi ibnu abbas mom da bok ci ñu doon wax né ku ray nit té tay ko sawara la jëm té da fay dëkk ndax wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan mom loolu la gëmon né na jéggal gi ñi wax sahaba yi laaj nañ ko aya ba nek ci suratul furqan di wax né wal ladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar di wax ba ci mujj ila man tabaja mu né loola aya makkiya la té ay bi nek ci nisa yi madani la nasi moko folli motax mom dafa gëmon ne ku ray nit té tay ko sawar la jëm kenn mënu ko jëgal donte jumhurul ulama ñu dañ wax ne bu tuubé ñu bal mom dafa do wax ne ay yele ci yéfer yi la waccoon yéfer yi dañ ray nit ndax bi yentu islam ñëwé l'islam ñëw di wax loola da am ño xamne dañ ñun duñ tuub ndax rayon nañu bakkat ay bi ñëw ne illa man taba wa amana wa amila salihan neena ñoñaku mom waye ku ray nit tay ko mom day wax ne amutu ngeegal donte nak jumhurul ulama lañuy wax waye japp na nak wax ibn abbas yu deugar na lol nak layu deugar la andi yo xamne neexuta dandal kon limi tekki moy bakkan doom adama kenn waru ko foye kenn waru ko foye te yeg nañ ne fi nak lu tuti ñing ci ray nit ku ray nit te tay ko ñu war ko ray mbokk ye sañ dañu balé ne ko jéggal nañ la fayu gi duñ la ray suwa nak dañ koy tegg di lool bokk na ci li waral di ñaarel ba moy ku ray nit li ñuy tuddé shibhul amd ma dal nuru na ya ko tay waye tayo moy ko xane bi mi dor yorna dara diko dor nit mo djublu dor gi waye djublu ton ray mo djublu dor gi waye djublu ton mu re xamna ki djel bal yor fetal jakarlo ni dor ko ci bop xamna ni da ko bëgg ray wa amna ko xani masalan da ko mere djel aw yat dor ko ci tank bi ndagati waji dafa yore cardiaque xol bi jëng mu radi fat mom moko dor te moko djublu dor waye nak dor yi djublu ci on ray lolu bu ci faatu amé shibhul amd la ngey tuddi kokit bokko na ci waral ñu joxe de lolu nak bar lu mi am lu melni ay nit ñi xex am na hadith bu waraton ci ñaari soxna yu doon xex ci bokku ci banu hosé kenn ko jël aw xex door ko moram ñu faatu te fekk da am bu faatu dom je faatu yaay je faatu xam nañ ni koka ba ñi xex la won rek motax shibhul amd la ne bu fekkon moko tay la djublu dañ koy ray ay rayñ ko diye la ko yitt islam laaj ndax mo djublu dor yi waye djublu to na ray
qadul khata nak moy ko xamne jublu wutona dor mom da don tirer bal fi bal ba recc dal kenen da seen dara diko tirer ndekati amna ku ne ci ginaaw lol bal bis jall ray ko daron daniel ab miram japp ne ken newu fofu nekati am waju rombu mir ba dal ci kaw mu fat koku jublu wutona ray jublu wutona lorit ndogal waye moko sama ñoñu day japp ne rayu khata njumte la kon al qatlu al amd al udwan di waral qisas buñu balé qisas ya di war ku ray nit ray go xamne shibhul amd la di war na ku ray nit te teyu muy al qatlu al khata di war na ak sax lo xamne nak agu ti ray waye gañu gañu la bo xamne dafa jeexetal ci dundu gañu lolit jinaaya la bu fekke ne sharia wutuluko ci l'islam borom xam xam bi atté sañna xol lu jaadu mu tek ko wañ bu dé di ñew na ci hadith bu ko défé likoy saxal nak moy ñaari séré ñaari nit buñ fekké ñew né diw sangam fekk nañ ko mu jël balu fetal door ko diw mu dé ñaar ñoy di ñaar ñu mandu séré yoy mën nañ ca sukkandiku atté né kon moko ray bu dé ray tay bu dé ray ndum wala li ñi tuddé qasama am war moy ben séré bu fekké ñu ray waji mbokki waji and ak séré bu giñ juroom fukk yoon né door yi né li waji wax dëgg la moko ray manana ben séré dé su ci atté nit moko ray ci saxal wala ñaari séré yo xamné dañu séré né diiw day fekk nañ ko mu door waji door yi metti waye nak fatul ci sasa ay mbokam ñew nañ jël ko yu bobu tak mbokk yi dañu dajé giñ juroom fukk yoon né door yoyé mo ray waji su ko defé laaj di door war kon dana sax ci ñaari séré yu man kessé wala lu kopp dana saxit ci ben séré bu fekk ray gi ak qasam dana sax ci ñaari séré yu fekk gañ ga waye fekki wuñ dég ak qasam qasam nak mbokk yi ñoy dajé giñ juroom fukk giñ deggal ne mandar ga mi ñu wax ne ci la saw bo mu ërna lolu bu amé ci la dié di saxé nak iqrar dana ci sax nit bu ray dik ni mo ray danañ ko ko nongul waye su baba nak amna atay ci aju yenen amna hadith bo xamne abu hurayra moko netali ne amna ñaari jigen yo xamne dañoo doon xex kenn ka jël aw xex door ko morom jamu faatu dom jam amon faatu yaronte bayyi sallam ne dom joju faatu nañ ci nañ ko deyalé ab jam jambu ndaw bo xamne ndaw si sanni mom rek moko wara fay ci alal nañ ko wara jele yaay ji fatu nak moki mbokam nañ joxe di moki mbokam nañ ko tise joxe di kon yunus alayhi salam moko santane nimi tollu it moko wax nimi tollu xam nga arab yi fukki gilem mo don sen di ku ma sa reey nit ci ñom fukki gilem ngay joxe waye xam nañ qissa abdullah way juru yonnati bi sallallahu alaihi wa sallam sira netel na ne

budé ab yenen diiné la gëm mom itam budé gor gui mok julit bu jigen ñu tollo jurom fukk kilem budé seeni jigen la masalan ab chrétien bu jigen ku ko ray ñaar fukk kilem ak jurom budé ñi nga xamné dañu tubbi genn ci diiné ñom lañuy wax né jurom benn kilem ak ñaari sulus kilem ku ray ko xamné wasani la ma murtad la lolé ci war nga xamné lu ci nek ci sharia dañ ko détaillé ba sa fat bakkan amé rek da nañ xol kiñ ray kan la wax né kon nangama ci war lolou moy bakkan fato waye leg leg it nak nit def nit lo xamné reyugo waye danaka reyna motax ci l'islam amna yo xamné kuko def nit donti deewut ya kuko ray yeen lañu yamalé de djuma seuk lañ lay laaj bokku na ci ko yak xelum nit sop ko def bo xelam yengotul muntu dox atep ko ray la di kamila mo ci war temere gi len budey gor mo xam dang ko jox lum nan bu yakku mo xam da nga dur dara ci bab bi mu doxefa

japp na ray ngo nga xamne kon du tagge ne sax ray rek waye ndekete lay leg nga dor nit fenn mu doxé ci nopp yi di rir ba mujj nopp yi tax amel nga ko téméré gilé ak say bokk kon du rek ray waye man nga ko gañ gañ bo xamne taxna ci ri ko yalla joxone mu ci liggéey ben yaqku ca baba dañ lay laaj deejuma seuk ku dag ñaari tanki nit ku dag ñaari loxo batay lolou accident yi xam nga li ci bari bu faatu amuti da nga deg ay blessings bari ñu nan ñi seen tank dam amna ci ño xamne ci lañ doxi dootu ndox ñoo ñi deejuma seuk mo ci war donte borom faatu ku yaq kër jambo ba mënutu am dom deejuma seuk ci war ak yu demé non yo xamné yépp buñ délo ci téré yi barami nit yi ku dagg fukki barami nit na joxé déjjumat sëkk kon bénn baram bu né fukki gilém baramu nit bo dem def di xol ak mom téy baram dam ko ñu dem ñu né ko baram bi yaqku faaw li daggu fukki gilém nga ko amel ci bénn baram kon day wané ak di jëmmal né dom adama mo for fa sun borom ba lo la ci lu tuti bëñ mu ndaw bi ngeen gis ku mer ak nit toj bañam ñu top la dié da nga joxe juroomi gilem ben bañ mo xam degej la mo xam ay rew la mo xam sel ba ñepp tollu dara ben bañ bo yakal nit da nga fay téwé gilem fukki da nga fay juroomi gilem kon lolu mbokk yi du lu woyof te bi seet ngay gis ay nit ñu gañante ñu diiw sa bañam bu mu ne diiw mu doron sa bañ bu yak wad wad dañuy wax no rek mu jeex waye ñu xamne ak yalla nga ci jo xamne bu ko seeni borom balewut dalay top faw te bu ëllëgé dang ko fay ku yaqub ëmbu warna joxe juroomi gilem te loy xam ngeen dañ di am jox nit garab go xamne da ko naan doxé ca ëmbu yaq doom ji nek bu xasse jiddu mom doon ci da jiddu takku joy nga def lu ko ray budé gor téméré gilém budé jigen juroom fuk té loy xamné ni yam ay nit ak jur ay dom ray ko masal tay ñi def lu nona ba di moy yalla ba am dom ñaaw téf la waye bay wuñ xel né buñ rayé dom ji benen ñaaw téf la bo xamné ay daani aduna da ca tek daani yalla dooro ñew moy budé dom jugul ko def doon ci da jiddu rek nga ray ko téméré gilém war nga ko fay donte yay ndet dara ñew ci ñu koy jox kon li ñi waxit ku dawal auto dafu ñaxu ba gañ nit bo faatu woni dañ ko fay mané di du tagene ñu ne waji faatu na kon jeex ndax mok bu fekke ray ndumte la mokki bokkam ñoko wara bokk joxe bu faatu mbokk yaang fi lay it lu mata baye xel la motax mata tay bu fekke ray ndumte nak la dañuy wax ni dey ji day nek mu xamasa mana juromi ci xaj lay doon mana xeti gilem li ñuy wax bintu mahab bintu labun ibnu labun hiqa jaza gilem gu ci nek dana ci joxe ñaar fukk demé gilem mi day joxe ñaar fukki gilem yo xane bintu mahad lay moy gilem gu jigen gu am at joxe ñaar fukki gilem yo xamne gilem gu gor gu am ñaari at ak ñaar fukki yo xamne gilem gu jigen gu am ñaari at ak ñaar fukki yo xamne gilem gu jigen gu am ñetti at ak ñaar fukki yo xamne gilem gu jigen yu am ñenti at budé ki nga xamne ray ndumta la téméri gilem yo lay joxe ci non lañ koy sédélé nga xamne buñ ko doon xayma tay non lañu xayma dañuy xayma gilem ben at bintu ma xal ñatt lay jar multiplié ko par 20 xayma bintu labon ibnu labon haqa jaza waye lolé nak wayfal amna ci ndax nonu ñu ko sédélé wayfal la ba nopi ci ñetti at nga koy joxe ñetti at lay doon at mu jeex nga joxe ben sulus bu ñetti at di matem mat lolou wayfal la nit ki moko bokkam ñokoy joxe waye ci ñetti at lañ koy joxe bu fekke ne ray ndum tan waye bu fekke ne nak ku ray ta tay ko la mom ñenti xaj lay doon ibnu labun du ci am bintu mahab bintu labun haqa jaza bu ci nek mu joxe ñaan fuko giro xam nga ci ak jur yu jigeen ñop fa la motax jigeen lañ koy laaj yeb bu ci nek ñaar fuko giro

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصنا قديمه وعلى كل من اقتدى بهديه إلى يوم الدين. بك جلدي نيغلن دي نيو دي لن سيار دي نوكيل تي وير ماغ و تاد موي شهر رمضان المبارك دي نيان يالا سون بوروم مو نانغول سون كور تي جيغال نو جيغال مبولم جوليت ييب دي رافاتلو بو باخ تي تورو مؤسسة الوفاء waxtaan wu am solo wi nga xamantene rot na fi legi ci sunu wolere di sunu oustaz di sunu xarit serigne bakay abdourahman ni diko dalal diko wax marhaban ahdan wa sahlan di sante bu bax ci waxtaan wu am solo wi nga xamantene leral nako fi joxe fi bindu fiq bo xamantene kep ko xamantene diglu nga ko te tewlu ko buntu bi nga xamantene mom la don muhalaja mom la don leral da nga ci amé ay bindu yo meuna yobulo bu baakha baax ci sa mbirum aduna kon serigne bakay abdourahman ñi ngi lay sante di rafetlu bu baax sa waxtaan di la xamal ne degg nañ ci bare bare xamna jotaay bi duñu may ñu garal liñ ci degg lepp waye dañuy wax na rek gis nañ ne xamal nga ñu bu baax lan moy diye ci l'islam ak ci lan la war ndax diye wax nañ ne ci ñetti anam yi rek la war muy khatlul khata wala qatlul amd wala qatl shibh alhamd amd ko xam dafa ray nit ci kaw njumte koku mom dafa wara joxe diye ki nga xamantene dafa ray nit ta tay ko yit bok ya am nañ ak fayu waye suñ ko jéggelé nak bu boba faaw day dañen di jox diye kon sheppol amdu nak batay moy ki nga xamantene lim def ni bam koy def djublu ci won ray waye ak ray djuddo ci kokki day joxe diye leral nga ñu yitt som bi nga xamantene ki joxe diye mom la wara jox ci sun masabul maliki moy 12000 dinar ak 100 ba'ir temeri gelem ak donte ci yenen ngir yi am nañ wax ne asratu alf dinar waye budé ci ngir malik mom moy 12000 dinar ak témer gelem ci ñu ko léralé bi ngi ko évaluer yit ci suñu valeur xaaliss bi ñu tollu ne nga mën nañu delouat rek ci ku melne cheikh khardawi ci zakat azaka bo démé bam koy léral waxna qima al khalis wurus ak khalis waxna ne khalis yakarna ming ko xeyma 495 gram wala khardawi manam ci buñ koy évaluer ci khalis bi num wara toll ci zakat ci or yusuf al khardawi nam ko taqwime buñ ca delouaté da ko wax ne ben ki gram or mi ngi tolok 1695
1: manam moy nisab
0: lolo lañu xol ndax lolo dafa mata xam ndax nit ñi faaw ñu man ci dalu pour xam liñ wara joxe ci azaka xam yit wara xam liñ wara joxe ci diya kon budé khalis yusuf khardawi mom nim xeyma khalis moy 695 gram bu nek 695 lay don ci khalis 695 yoy nak mom ngay multiplier rek pour meuna xam kon lim wara joxe ci diya ni ko serigne bi waxe yit mon nañ ko xam ci xol gelem lu mi wara jar ñu xayma ko bu defé témir gelem ñu xam na nangam wax nañ ne yit amna lu xewon bu yagu ci bir société bi ba borom xam xam ya dajé bañ xeyma diya je dañ né 10 million ak ñaar wa sori wut lool ci natal la rek kon dal diya mom nek na lo xamantene lu mata xam la ndax likoy waral day faral di baamu lu bari ci bir société bi sëriñ bi it léral na né diya dana tax nit ñi watandiku bu baax di def ay agression ay togn ay tognangé dana protéger yit wala dana ar nit ki yit ba tax ndax famille bi bu la wóoré né diye ji wóorul ki def agression bi wala ki def tognangé gi waye famille bi yépp ak mbokk yépp ñom kenn ku ñek am nga ci lo ci wara joxé ci diye jojé loola dana tax sa mbokk bu naré def ak njaaxum wala mu nara def deli da nga téyé ci loxom wala da nga nak watandikul li lolay bokk na ci njariñ ni diyé kon njariñ ni diyé sëriñ bi laar nako bu baaxa baax wax na né dañ ci xamé né nit ñepp ño tollo ci walu dérat ba tax na kon kenn du xép tour dérati kenn ndax xam nga né bo touré dérati ab ministre ak nga tour dérati ab ministre ñoy am lañ la cey tek ci yoon ci l'islam al muslimuna tatakafu dima'u serigne bi it wax nañu ne diya mom bok na ci li nga xamantene ay njariñam moy danañ ci xamé ne l'islam dafa ñew ngir manam jamu am ndax bu fekkentene liñ daan def ci jamono yi jitu l'islam bu nit masan ray nit dañuy def akhsar moy fayu fayanto goga dawuñ ko tek ci yoon man na dem ba ay juni wala mbolom bare di ca dé wala ñu di ca faatu waye bu la wóoré né yow mi ñu ray danañ tek ci sa loxo lo xamantene xeyna ke nga ñak mëno am lu ko wutu waye da nga am lo xamantene dana mëna dalal sam xal dana la mëna ndëfël loolu yit dana tax jam mëna am bu baaxa baax te bari na luy xew ñu neenal ko joxe wuñ ci dara loolu dana waral ak nono te loolu señ bi dara na bu baax ci walu diye kon dal mbirum diye mum duma ci mëna sori ndax laaji amna solo te señ bi it bëgg nañ mu tontu ci dama koy dello wat micro bi rek diko sante bu baax di rafetlu kaddu yi nga xamne wad na fi di ci tatam bu baax yi xamne jele na ci bindu bu baax ndax day tombe bo xamanteni ñu bari dañ ko sagane te dañu tollu ci war ko xam ndax société bi ñi ngi balax ñep di la sante serigne bakar abdourahman jerejeuf
1: serigne abdul khodous ci taxaw selu bam solo bi nga xamantene def nga ko ci li serigne done waxtane xamna ne kon ñu jox kaddu gi rek al oustaz ahmad mbaw su ko defé rek mu ñew ci laaj yi nga xamantene mo aju ci li nga xamantene mom la serigne done waxtane xamna ne ñu fatali mbokk yi rek ne laaj yi xawna bari ba tax xamna ne lepp du xacc waxtu wi su ko defé ñi nga xamantene deggu ñu tontu wu seen laaj rek su ko defé inshallah ñu baye ko xel ci fan yi ñew kurel gi nga xamanteni ño mengo tontu laaj fiqh yi inshallah gis na len jox laaj yi nga xamne mo ci dess su ko defé ñu dañ ko gëssu inshallah tontu ci kon jox kaddu sa saman bobu ñew ci laaj
2: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahi rrahmani rrahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi serigne mbacke abdourahman ñi ngi lay nuyu di la ziar ci turu muassasatul wafa bi huquqil iman di rafetlu lool mawduu bi ak tomb bi di wax ni am nañ ci lu kawe kawe njot di ñaan yàlla mu bàyyil ak sam xel te guddal saw fan te wéral saw yaram te defal la ngërëmul Cheikhul Khadim te nu boole ni ko ci barkeb Cheikhul Ramadan Mubarak. Waxtaan wi solo si tax na laaj yi firndeel na ko ndax laaj yi macha allah bari na. Mbokk mi day laaj mu ni Serigne Daara bi nga xam ne da doon jàngal ab xale dóor ko ba mu faatu ndax war naa joxe dëyë wala war cee joxe dëyë.
3: Waaw, man de damay jàpp ne Serigne Daara boobu moo bàyyi bi dóor ak wañ doomam sorewu ñaate moom xam na ne jubluwu taray moom waaye dóor ba mu dayit nag ëpp na. loolu ñu atte woon ci bàyyi daal jàpp naa ne moom abun ruuxi la ku ko atte woon lool yi danga maanu mooy laaj ko diye te nekk diye mu xallasa ndax ñoomit ñooñu waxtu wu ne mi ngi joon ñoo ki gone sul mel loon amut waxtu wu ne bakkan mën naa faatu waaye duñ jàpp mukk ne da koo jubloo rey moom yar la jublu ak dafar ko waaye xëy na nag day toll foo xam léeg-léeg xel mi faddu ba mu def lu ëpp kon dañ ko laaj diye ndax rey la goo xam ne day jàpp ne tey ndax jublu toon rey.
2: Jërëjëf. Mbokk mi muy laaj mu ni ab dof bu rayee nit ndax dëy war na ca.
3: Ab dof ak gone saa bu ñu rayee nit ay mbokkam ñuy joxe dëy loolu bokk na ci ma waroon leeral am solo. maanaam ñooñu ñoom duñuy mukkalla waaye dëy ji moom du nit kon ñu am mbokk mu wéradi ni ñuy bàyyee mbokk yi ñu ne ci àll bi di wëndeelu fu ñu dafa dem loolu nañu xam ne njuumtal ndax ku ci dem fenn rey nit ay mbokkam ñoo war a joxe dëy ji. xale bu ndaw it bu rayoon nit si ñoom seenug tey njuumte lañ koy jàppee dof moom ku mën a rey waaye naa xam ne moom dara waru waaye mbokkam yi askan wi ñu waxoon muy en sabag yi ñoo war a dajale dee joxe.
2: jërëjëf. kii day laaj mu ni kii dafa rey nit waaye ab ay mbokkam mbokki kim rey jéggal nañ ko kon ndax rek suñu borom subhanahu wa taala jéggal na ko wala du tee dañ ko laaj dara.
3: waaw loolu aqi ji la aqi ji la aqi aqi jim seq ak mbokk yi moom sañ nañ ko bàlle illaa ñu soddaqoo juuj alxuraan wax comme suñ ko jéggalee moom day da koy wàcc bu dee rey njuumte moom buñ la jéggalee dee ji it kafaar dalay war ndax moom ñaar la bu dee rey tey moom raye ci war kafaar waru ci raye ci war buñ ko bàllee nag sopp nañ mu def kafaar waaye waru ko waaye bu dee rey njuumte moom bu ko mbokk yi bàlloo nit kafaar dégg ba borom dafay des ndax loolu mooy tax ñu yëgal ko bakkar bi lee mooy tax aq yi tegi ko kon bu waree ñaar wa toftale ko yàlla mën na koo jégal te tuub nag tuub nag.
2: léegi kafaara bi war diggam ak boroomam itam nag
3: kafaara boobu mën ko ñàkk def mooy woor ñaari weer lay doon jàmm goreel jàmm lañ doon wax amu fi léegi woor ñaari weer yu mu toftale yoo xam ne da koy sësale du ci sañ dog benn bis bu ko defee boole ko tuub bu sell yàlla mën na ko jégal bakkaru rey ba loolu la jëmhóorul fuqaha yi di wax kon ku rey nit te tayut day joxe dee ba noppi kafaara mbokk yi mën nañ ko bal dee ji waaye kafaara gi aq yàlla moom faw da koy def.
2: jërëjëf. waaye ki nga xam ne day agrésé moom ba rey nit ñu ni kooku moom lu di atteem ndax mbokk yi sax dañuy maanaam ndax ay mbokkam sax nan waaw ndax sañ nañu maanaam bàyyi xel ca dee ji.
3: waaw xam nga kii nekk agrésé moom ne ci mbedd mi kooku rey te tey ko la te waxoon nañ ne ku rey nit te tey ko moom dong mooy joxe dee ji te ci saasa la koy joxe kooku ay mbokkam yoon newu ci rey njuumte ak chubhul amd la ñuy wax ne nit ki moo ki bokkam ñooy cotisé joxe waaye ku rey nit te tey ko dañ ko war a rey waaye nag mbokk yi sañ nañoo bàlle rey gi suñ ko bàllee ne ku reyatuñ la waaye joxeel dee dee jëmi joxe moom kenn moo koy joxe te it amut tajil duñ ko ni ñu waxee ne dañ ko diire ci ñetti at moom ci saas la koy joxe kon kooku moom mbokkam yi seen yoon néew ci ndax li mu def moo ko tey ginnaaw dafa jël dafa mécci woo di kar nit ñi leen rey kenn nit ku mu rey nañ xam nañ ko war rey moom kooku sax jàpp naa ne mbokk yi di baal di ko baal jëruk moom rey ko baax ndax kooko mooy tax société bi mucc ginnaaw jikkoo ma boo ko baalee it boo liggéey mu defaat ko waaye suñ ko baaloon nag ba muy joxe dee moom kenn mooy joxe dee jël.
2: mbokk mi muy laaj mu ne léegi ku tam nit ba yàq ab deram ndax loolu itam dee war na ci.
3: tam nag du rey nag rey moom da ngay dam ab yax maa nga Fatou Bakar tam nag damutu yax Fatou Bakar loolu waxtu ñaaw la xëy na xas fu la xaw a jege xass fu day jëm ci aw askan bu jëmé ci aw askan mom koku yit amna sarayé ci atté dañ koy door lu juroom ñet fukki ra waye bu dé wax yu ñaaw yi nak mom japp na dem ci yoonu hukuma mo ci war bu démé tribunal dal bu dé l'islam da lañ xol lu ñaaw li nga wax ñu fexé ba tégg la lo xali bo la gëdo do ko wax lolu hukuma lay tuddu l'islam waxu ci dara waye néwul yit dañ ko ni la ndax togn baax kon bu yoon amone sañ nañu dem ci yoon ñu xol waaji lim def ñu ne ko jox ko nangam wala ñu tek ko ay daan yu metti wala ñu duma ko sax ne ko bo leye bu ko defati waye lool nak l'islam waxo ni nañu def nangam li tuddu ki ray nit lañ wax wala nga tour dara tam ba gañ ko yaq ci re mo lay dem ni
4: jeureuf mbokk mi neena dafa am kilifa gu doon magal ñu gas fa buntu keur ba am pax waye ñu saggan ba am ko ci daanu ba faatu legi nak kan moy joxe dey
3: ko mom pax ma
4: serigne bi don magal
3: borom pax mi mo wara joxe de borom pax mi ndax ñe ñom ay wasail lañ rek kon mo ne ñew ni gas len fi kon mo gas lu ci mbedd bi ku gas lu mbedd nak ku daanu ci mbedd yak fi yak daane ah bu fekke nak serigne bi waxul ken dara ñom ñem gasal seen bop waye serigne bi bu fekke yegg nako da wara téré ginaa xamna ne fa wul swagas te bu len téré ñu bayyi momi da wara téré bu yep amul na nga xane ñoko def seen ci waré bop ñom ñoo gas kon ku ci daanu ñoko diir waye dal yoy man na bayyi xel yu meta bayyi xel la te day am nak bare bare lu ñepp bokk mom kenn du ci tasarruf lo xamne lor man na ca juddo
4: jeureujeuf ki nga xane dafa ray nit te teyu ko ñu laaj ko de te mom amul lam joxe de kon legi nu ñuy def
3: wax na ko ci bi waxani du mom rek mako joxe moki mbokam mbok yi wax na lako yakar na li ñu wax ni lu tal non ci bokk mën ta ñak ci aw xet ku bokk ci dëkk bi bokk ci réew mi fa won nga am bokk yu tal non so ñak ña fa tew dañuy dajel dañuy joxe lañ man suñ ko joxe la ci dess bu fekke beytimal amna beytimal ko romot li su beytimal amul nak mbokk yi balé wuñ lañ mëna joxe ñu joxe ko la ci dess ak la ñu top waye ak la jo xani mom des ko wadalte seeni worom wadal ñu ko légui nak man nañu dajel ñom ñi fi nekk ci mbokk lañ am ñu joxe ko ñu duggal ko ci barba ben ñu bal leen la ci dess wala ñu top leen ko say dama fay mbaay ñu nit bu yamal xébe ñu li jëb
4: jërëjëf serigne bi mbokk mi neena dafa rafet lu waxtaan wi lool mu bëggoon nga defal ko ak labir ci ma ci maana ay bi sun borom di wax ni alla an yasaddaqu ak wa ma kana lil mu'min an yaqtula mu'mina illa khata'an wa man khatala mu'minan khata'an baba ay bi yegg
3: waaw xam nga li ay bi la ñëk wax rek ne ab ku gëm yalla du ray nit duray gum yalla xana njumte may lim japp moy danaka nit ki bu mané jël nganay tim mbokum julitam diko ray jamono yoy nekkat lu gum yalla illa khata nek wara wona legi nak khata bu amé na nga gorel jam te joxe diya xana mbok ye jegal la sarax la diya moy bal illa ni sadaxo moy ñu maye sarax ne kat li nga warona joxe ñun bal nañ la ko suba wacc na len li ñu wax nak du julli dong ku ray ku du julitit warna joxe de ku ray ku du julit moy li ñu wax ni ab julit ab simi xeyna difaax dana wuté bu fekké du julit genn walu li ñi laaj julit lañu laaj ku ray ab chrétien tay wala juif da nga jox juroom fukki le budé juroom budé gor budé jigen jox ñaar fukki juroom waye loolu yit ñom ñoo la ko mëna bal mu dor la wacc waye sa bu njabot gi balé nak mu wacc nit ay bi la lay wax mujjé nak né ku ray nit tay ko mom ak faya moy sawara té da fay dëkk bu faaw yalla méré na ko digna ko mbugal metti koku nak lañ wax né li ci yoon santane moy ray ku ray nit tay ko ben ngant nga xamné amdul udwan la ray dara nek amdu te nek udwan moy ya tay li nga def waye man na am djiblu ci won mu dé waye ki djiblu mu dé mo xamné mo jël baro fetal wala mu timni rendé ko koku mu day japp ni moko ray tay ko te udwan la koku li ci l'islam santane moy nañ ko ray wala kum fil qisas haya ni na nga ciow di wala ne lolou waye yalla ëpp yërmale ñëpp té lolou mu wax moy li wër buñ newon ku ray ñu ray la légui té ray jeex buñ newon ku dagal loxo ku sacc dagal loxo légui té sacc jeex ni nit ñi foggé né ray gi day bari safan bi la ndax wala kum fil qisas haya lolou buñ ko samon rek nit ñi dinañ am jamm motax ku ko def tay ko borom bi néna ak paye moy ray tabbi sawar yeneen fuqay na dañuy wax ne tuub mom ginaaw borom bi ci wax yépp ku tuub ñu jéggal la bakkar yépp la mëna balé bam dess bokalé ray nit ci bakkar yi la bokk kon bu tu gesselé té mu def limu wara def joxi dé dañ ko japp né djégal nañ ko té dugg ci lawé suñu djégal ko wayé dal moy tu ray nit mom lañ wara def lo lol dal ko rek lima dégg ci ay
4: jere def serigne bi mbokk bi mu ni lan motax atab dé ak ni nga ko waxé ak ni mu amé solo té amul fi Sénégal yow ban gis gis nga ci
3: li tax yeneen yi amu fi rek li tax baytumal amu fi motax lolu fi moy ni ñun suñu non ñoñu not diñu atté ci luddul islam suñu non ñoñu not diñu atté ci l'islam deugul leng deug ñu wax ne rew mi ñepp fi nek d'accord l'islam bu fi nekk waxul ne ñi doon ay yéfer nañu atté ci islam waye nañ xol ñi fi ëpp liñ gëm ñu atté rew mi ci lolu su ko defé nak minorité yi fi nek doon ñu néw lañ lañ lañ dund ñu atté len ci lolu waye boko setlo fi ne ba fi mag ni joge code la famille bi ñu sos tay te lu ci bari juro l'islam kilifa yu bari serigne cheikh mbacke jitt bokon na ci ak kilifa yu bari don ci dox ngir xex ko mo jur sax forcé wuñ nit ni ci legi dañ ne legi bo takke ci jakka ji baxna boko takke ci baxna waye ngir mu am keet fi ne faaw nga dem tribunal don te nangu nañ nak nga takku jakka ji mu wala bal waye lolu war na ja xamene julul ni lolu du seen até kon li tax atté wuñ ñu ci l'islam ci yenen yi motax di doxul yi nga xamné nak julit ñi man nañ ko defal seen bop donte nguur defuko lolu la japp né war nañ ci mëna nek ni nga xamné bu ñuy mirage crédit dina yépp xamnañ ni kenn du mirage lu tribunal ku faatu njabor gi dajé tan borom xam mirage la yoyo manan nañ ko def yi mëna démi ful mel amaté ñu xol njabor yi xam leen laaj leen ñu bolé joxé ñu jox mbokk yi ñu mirage ko ñu xamne kon l'islam satnel ko nguur ko koy taxaw nekk fi waye ay julit yu ko gëm ñing fi ba rapé rek dox li ci jëm yi japp na né kilifa yi waron nañ di wax yu melni ndax fi ni yi ñu ciow yépp naan accident yi ba rek dañ jël ay misère rek yoy yépp dañuy wax dara mënta tek nit ñi cion dul yalla mi leen bind ak liñ teural yoon wo fi mëna andi wa ma na'rud 'an dhikri fa inna lahum 'aysatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma yoy lay jël jëmmal atté buñ mëna tek du tay yi di am buñ teggoon atté yalla nak yépp jeex nit ñi noppulu andi am jamm kon dernier état la mu atté nit ci li nit ñi li nit ñi gëm nit ñepp gëm ku ne julit nga gëm nga lool buñ leewon ka ñu atté ci l'islam do bañ japp na ma so bañé nak kon sa l'islam da lañ ko xolal
4: jërëjëf mbokk mi mu ne dama gis ñi nga xamni dañoo faatu ci accident bitim rew manam assurance di leen fay xaliss ndax loolu dañ koy jappé de wala loolu de
3: ñom de buñ ko tuddé duddé ci l'islam ndax anam gañ koy joxé nañ koy sédlé bokku tak ni ko l'islam santané fi ci yoon yi amna yu mel nonu yo xamné ci qawaanin wa ta'i dañuy xajjal ñom li ñuy tuddé diya ak ta'wid ndax ñom ta'wid dañ cey xol nit ki ak personnalité mané li sey ñab duñ wax léegi ñom ko ray ministre ak ko ray ministre duñ tollo duñ tollo day japp né ké lam doon représenter ci société bi diyam da war toll nonu ki nak représenter lu am solo kon diyam da war toll ni jëmam lolu l'islam xamuko l'islam dima ta kafa kon lolu duñ ko japp di xeyna nak ñom seeni teureleen ño wax ko liggey seen biir bu accident amé ba li am dañ la jox li bu dé assurance yi nak assurance mom dëgënu ci l'islam don nañ bañ ko xam buñ la ci forcé nak né la sa auto bu amut assurance du daw sañ nga ko joxe ngir ñak pexé ba ba ñom ñi la ko tek ñoy gadd bakkar waye bëpp assurance bo xamné ciobaré wala ak julit wuru ko daf ndax xaral la man ngay joxe di joxe ba faatu ben dërëm do ko jël ndax li nga ñaan yalla moy bëgg accident kon la nga joxe lepp ñak nga te joxe wako ngir yalla assurance man nga joxe ñetti wër accident bu reuy am ay million war ca ñu fay la ko bu société ba jaara yon dalay fay lepp kon mom ci carte lay dox lolu mo tax dëgëru
4: jërëjëf mbokk mi muy laaj mu ni ko xamne da nga ray ki ñuy way borom ñaari turi ndax koku deug de war na ci wala war ci
3: waaw ndax ye waro ko ray manana l'islam du fawda goor jigen dañ ko wara ray waye yo na koy ray waye suñ waxe ne ku na deg ni rek donal sa ki ray ni ray bu ba ay mbokam dañ jog ne lu tax mu du ko ray mom moko tumal waye lim wax erreur motax suñ ko ray mom lim sañ moy japp ko yobbu ci yoon moy ray manana tanfis ahkam yoyu ahkam jinayati yono ko war def waye ay afraat señ ko def kon ko ci def dañ japp ko ray nit rek ndax ray ko niw ci solo ko baye xel
4: jeureujeuf mbokk mi mu ni mi nga rafetlu waxtaan wi lol neena degg na ci lu bare bare waye mi ngi la doon sakku nga leral ko neena dafa setlu ni ci rew mi fat yi dafa bari lol accident yi bari lol te fat yi ak accident yi day melni boko jangate ak tayef lay xaw nuru mu doon wax lolen ci dole xelal
3: waw waxna ko sank ci waxtaan wi ne lu melni jeufandiko atta yalla yi de dana woyfal yanni ndax xam nga li buñ ko jeufandiko du ci agene ki dawal auto rek moy nan amna responsabilité buma rayé nit ñu top waye ay mbokam yépp lima waxon sax kon bala doon chauffeur sax ñepp dañ ci japp ndax dañuy xamné télé bi worul té bu fi rayé nit ñom ñu top leen danaka bisu set man lañ leen kay leen fay ala suba ñepp ñepp dañ ci japp diko war diko labiré diko jubanti té loolu bu yagge dañ am jéx ay ñëkënti yéma xëccu yépp day jéx ndax li ngay ñëkënti xam nga né amna lu ci mëna jiddo lo xam dañ la xañ lu lepp xañ lu ko suba dang ko maytu waye nak bu yoy amut té sa bu yi amé ay nit dem lijeenti ko ñu masla waxtu té mu jéx bo leggé ñu sirat la ngay dawalat loolu bokku na ci li nga xamné mo fi andu yoy loolu nak mom day wax rek moy nit ñi buñu bëggé am jamm nañu tënku ci li leen seen borom sant jëfi wut metti wut sharia mom ñu dëng ñi rek ñoko ragal té mo gën ci ñom nak ndax sharia dafa man dafa man fi ne lo togn togn du tax mu tégalal lu upp sa togn loolu na bat na baye xat
4: jeuf mbok mi mu ni rafet lu na waxtanu lool mu don sakku ci yow xalat nan lan meuna def ci senegal bu deye dal ni meuna fexé fexé ba sal ko ci mu ni loolu ni mel li yeen ni mi ngi ci ñaandal wax deug nu ngeen ko ci meuna joxe xalat ba lu mel ni ñu man ko saxal ci rew
3: man de mang delo ci ni sun kilifa yu bax yi dal ñom buñ waxe nit ñu deg kenn ku na wax ak jabotam ne len yu melni bu amate na ngeen dajé ñi wax ñu xol seeni bok ñu dajalé mag ñi daan nañ ko def bokku ma sene ci jafé jafé mag ñi dañuy dajé wo bok yépp ko na joxé dara ñu dem lijeenti lolu xéetu di la légui ñoñu kilifa yi mën nañu taxaw lolu ba bañu am loi yu taxaw diko atté suba nak ku dara jot kilifa yi dajalé anay mbokam ñu wo ñepp ñi ci aju kenn ku neñu leemal li nga am nga andi sa mbokkat daam la ko yalla ko tayit nak aduna ni la yawm lak wa yawm alayk motax boy joxe da nga sawar ndax ëlëk am natuma na la dal yit nga bëggu jappalé la japp na lolu benn buntu la ci ngir nit ñi ak nak yar ñu jangal leen yi ñu xamne li yi ñu wara gëm la da am ay ahkam ci tartub yo xane bu la wañu dara ci aduna yit bu yamal xame dan la wañu dara lolu bokku na ci li ci dimbalé ñu japp na rek
4: jerejeuf mbokk bi mu ne ko xamne dafa fat bakkan ci njumte tribunal atté ko tek ko daanu 10 a 10 manam ñu teural ko at yu bare bare ci kasso bi bolé ko terawo forcé ak alaman ndax lolé itam dana wotu atté l'islam bi islam warona atté ci mom
3: munu ko wotu ndax atté yalla gëna manu mo gëna jup mo op ndari ndax tek tek ñi kasso na fi ne lolé jëriñu dara njabot gi lu ci jariñu ñom l'islam lim tek mo jup bay waji fay na nit tej ko ci kasso bi diko jox mi lek nan di diko dundal man ñam ray sen ni njabot ga nek fay tumuran ki ñom lu meen jariñ tejul na jariñ amul jariñ motax munu ñoy yam
4: jerejeuf ki muy laaj mu ne ndax ko xamne dafa ray bakkan waye teyiko mu bëgg nak ñu atté ko laaj ko de waye bokk ye niko jëgël nanu la ndax amna amat na leneen lu ko war manam ray na bakkan te teyiko waye bokk ye wax deug bëggoon na sax ñu laaj ko de waye ñom ñu ko nal dal laaj ñu la jëgël nan la legi ndax amna leneen lu ko warat
3: waaw kafara ko war xam nga ki ray te teyit ñaari ak ño gal ci losam ak yalla ak jaam morom mbokk yi ray ñim ray seen mbokk buñ ko jëgëlé lool wacce nako mu dess ak yalla moy na wor ñaari wert toftale ko bu na pem tuup delu ci borom jëgul lim def dof yalla jëgël ko
4: jerejeuf ki da doon laaj ci walu accident yi batay mu ni deglu na waxtan yu rafet lako mu ni liko jaxal lan motax accident nga xamni manam ci misal mom dafa japp ni yalla ko dogal ba nampi ñu di ci fay ko lo nit ki kon ndax duñ ko leral accident bi nga xamni dogal la ak bi nga xamanteni itam da melni ku rebb tanku borom gis ko ci
3: lolu wax na ko ci bir waxtan wi leral na la ni auto bu daw melni wara mel jaar fu wara jaar punu ba jek jek toj lolu ndogalu yalla mok deñu ko wacc kaw daana ci am dekk ray fi di tayam suñu borom mom ñew ak ciowere boba kenn du top kenn dara waye limu wax legi moy ko xamne ni mom li muy def mu leer nako dañ ko tare neenañ ko fi aw tundu la ba tax ñu def fi liñ continue bo fi day jaar di doubler do sen kay ñew nga jaar fa yow dajé nit nga mbëk auto ba auto ba faatu nit ñi faatu ku ray nit ñi sam loxo gennu ci motax yoy day japp ne djublu wo ray kon duñ ko tudde xat lu am lo ay djublu wo ko waye jëf ci mu ya ko djublu won te xamone nga ne danse man na ci am ko diye war na ci waye waxu ñu rek ne yalla ko dogal yalla dogal moy li jek jek gap koku mom kenn du ci top kenn dara ki deful dara mi ngi da dawal ni war dawal ben code la route yep respecté nako auto bay jek jek am lu ko ki su baba nak mom deful dara koku kenn top kenn day japp ne faatu gogo ndogul yalla waye nak yi nga xamni ni ki dawal ba kenen don na ci dara yoy lañuy wax nga xam la lay bu ko defutone man na am accident do
4: jerejef mbok mi mu ni ginaaw bimu rafet la waxtan bi da don laaj deye ak assurance lu len lekkale
3: dara lu dul ni alal yu joxala assurance mom waxna mbok yi assurance dañ lay wax ne la kay di joxe nangam so amé galankor ñu fay la so amé galankor ñu fay la man ngay joxe lima wax legi dekk di joxe te do jot dara mu ko xam yu meloni ci dagan moy yi nga xamne da ngay joxe alal ngir yalla ko amna xéti num turati amna yu xew fi ci dekk bi legi yo xamne ay da ngay joxe ko ne ko day cotiser ngir ku wërali ñu mën ko ca dimbulé
4: ay sos ka sos
3: amitié mitéli amna ci bax ndax li nga joxe bu ko ci jotat yow da ngay japp damay participer ngir yalla wa yalla bu mu ñoy dimbulé su ko defé nak ku wërati muy yaw muy kenen ñu ne nañ ko dimbulé nangam ci faj bi lolo ci waré wala lo xane joxé woko ngir mu del ci wat ci yow da dang ko joxé ngir bo sañu sax dox jotat so aje won nak ñu dimbalé ko ñu dimbalé ñi dess waye su fekké da ngay joxé ngir bu lol ak ci wër nga ñak lolu carte
4: jere jëf serigne bakki abdou rahman bismillah docteur
1: inshallah
5: مع المصطفى والله مخلد صفوي وسقت بر

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا

0: Touba Thiakanam.
1: Yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Ba yeengé né Touba Thiakanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba. Bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño. Loli nak téréwul mom Touba Thiakanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu Orange Money la Touba Thiakanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te wër ndax Touba Thiakanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
2: misrak mi abijay khair manabat wajal ilahi maskani Touba ba misrak mi abijay khair manabat
3: Abdoulaye Sidy Bé nak fakkato ci sante bu mak la fenan itam mbokk yep xamnañ ko rawti na ci dekk bu sel bi li Touba nek fi li ci Touba ci corniche Serigne Modou Boussadiang ci fi nga xamne rek mom Modou Bidougu am di kanji ay numéro téléphone nak moy 76 630 56 35 wala itam 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tecc ci 13
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngeen ñu mbokk talib yep wa gam mbokk julliti bu ba
3: Abdoulaye Sidy Bé fakkato ci sante la defenan ñu bari sax ñu ko gëna ñin ci Sidy Bé joni joni manam ci li bi nga xamni am fajeum li ci upp ci joni joni la fay def nek fi li ci ko ni Serigne Modou yow fan nga ciosano
4: man ci mali la ciosan mais yagana ñew Senegal du faji ni di dimbele doomu adam yi yop
3: manam kon fagn mi dang ko doon ci sa bay waye ginnaw bang ko doon ci mom bu nopi tam yemo ci doon mi waye da nga wul bitiku itam geussu wat
4: waaw jalna de ki bari ci afrique yop faji na li dama mul rek lay faji dama mul dama mulu mako faji bu nek xale bu ndob la ko la commencé faji bu fam mom yagana fi ñew 92 la ñew commencé ñew am suma am jafé jafé ku faji bu sowel we reclame bu sowel
3: mudi emori tay ak itam noñ koy leral
4: da am ñaari emori di bu nobba ga bu feñ am na xamne bo lek sa bir wi day joy di yu wa bir wi day kurur bo demé toilette mu lu ci bari na ngay ngelawé rek am na yo xamne bu dé gor la dalay wañu dootu mu lu def dara lu ci né sahel sa am na yo xamne bo demé dara day génni wala mu am direct yépp jaaru emori di la benn bu né am na garabam bokkuñu bu fekk man na ko faje non koy faje mu setti wé ci bu sowel mu génni complètement mu wér calme ma sa lay wer complètement inshallah
3: manam emoul bi neub ak bi feñ
4: waaw
3: manam yep ngay faj
4: yep ñaar yep lay faj garab bi koy faj sa bokkuñu
3: bu ci nek itam dang koy faj ba mu wer
4: bu mu wer kay bu sowel man luma mun yep mu lon koy faj bu mu wer bu sowel bu wer encore du delu wat encore
3: mom nokoy faj comme traitement ak ci ñaata fan nga japp ni ci ngay faj emoul
4: xam nga am lay nga xamne traitement la am no xamne du traitement dafa bari façon am no garab bi du benne bu bari na waaw garab bi bes lañu bari nañ du yegg mu wer bu ki nga xamne day séré bir bi am galaw du yu mom bu ko jélé wala suba kay dina gis résultat bi comme ni mo don séré yobbu dina gis dañé na moy walu mouride bi
3: Abdoulaye Sidy Bé nek fi ci Touba ci corniche Serigne Modou Boussadiang képp ko soxla nak man nga jokk ak mom ci 76 630 56 35 76 630 56 35 wala itam 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tecc ci 13 wala itam nga ñëw ba ci corniche Serigne Modou Boussadiang bo wacce ci corniche bi rek ci bitu am di kanji bi fo wane rek keur Abdoulaye Sidy Bé inshallah daan la ko joxone mi ngi def en face ak li nga xam mom di ko nit nak mom di walu city momit di jangoro bo xamni tam sonon na lol askan bi surtout jam rawati na ci jamono sedd fa la ñaar dañuy gis ni city bi day feñ ci tanku ñi nga xamni ñom ñoo di ñi mu dal ak di genn ci ñom melni ay goom ak yoy nangu ñu expliquer li nga xam mom di city ak yow yan tektal nga ci am
4: nga city mom da nek febar direct la ci direct bi lay and ci nit yi lele dara nit yo xamne day feñ ci ñom am na yo xamne du feñ ci mom sax day and ak nek ci city yi rek waaw legi amna yo xamne sen yaram day genn ay picc picc do xassan yo yep ci mokoy def ci bari amne day ray micro yi ci bir yi nga xamne dañu sargal ci sidid yi nga xamne day wer bu sobe la bu wéré encore du ñëwaat bu sobe la parce que ci direct bi febar direct la moy city ay garbu la koy faji faji bu wor yo xamne bo joto garabu bi rek do ag sa ay fan nga gis resultat
3: mo di Abdoulaye Sidy Bé nek fi ci Touba ci corniche Serigne Modou Boussadiang kep ko soxla nak man nga jokk ak mom ci 76 630 56 35 76 630 56 35 wala itam 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tek ci 13 wala itam nga ñëw ba ci cornice Seigne Modou Bousse Diang bo wacce ci cornice bi rek ci bitu am di kanji bi fo wone rek keur Abdoulaye Sidibe inshallah daan la ko joxon mi ngi def en face ak li nga xam mo di cornice
5: te man ki jawlu ma fen man jang na alquran diko re bakkar ban nasi suma bañ nga doona wax man na la wax rawi ni hem te lol dina demone ba leuntuma mako delo jil ma respecter rek lay te ko xam lu mel nonu boyo ba nga dik ba ci rut dara ko xam ñew doole lalit comme salum salum ni rufi ni jaru ko lu la yalla tek rek xamna lu ko meuna dindi yow ya ko rusa wax rek man de naw na ko dal wax deug yalla lol waye bama ñewé manako do man de ñew na doole ki sama lal de xam nga lolou wax wala bu ko wax yomb mu no wa lol de xam nañ ci safara mu xam lu ma jox ma diko jëfëndiko lola ji jigna ma lol waxo nako beedi alhamdullilah yalla may ko ci ndam li nit ñi baña wax man ma wax lolit wax deug am wana ci buntu motax ko xam jangoro dang ko wara wër rek yalla da nga la won ku lako xajal abla joni joni la wara tuddu abla legi legi ci wala joni joni ci pal ngir ñi ñepp la wa di nga xam gisuma kuma jaral fen ci aduna abla ci li mi ngi ko ni ci seigne modou fi ñe wa bitigi am di kanji fofu la toll xale bu yaro la bo dikke da na lu suwal waxay yow ci noy noy waxay yow ci jam du la gant gant bu ñaw mukk mukk mukk mukk lool mom yalla yare nako mo na jaari benen dekk bo may touba wa yalla fi lako andi waye bañ tege na ba am ñaari guddi ngett guddi nak mu seddu wekk nak ah xamatu ay difficulté difficulté na waxe taw allah xamatu ay jafa jafa
3: dang koy wo ci 76 630 56 35 76 630 56 35 bu la doyul defal 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tecc ci 13 lan moy lolu ak nonu ko expliquer new dole ak new carton
4: yi mo ñew dole mo yu bari mo ko indi emori di mo la sank sa dana ko indi
3: emori de indi new dole
4: wa day indi new dole
3: ci ci itam day indi new dole
4: jang ko la ko indi fa ngay emori di wi sere bi borom bi don sere day wañi dole sidity lolu mo ko yene tele lele day dem mi nga am lu mu nu dara ci walu keri amna yo xamne day re sidity da ci bir mo indi new dole bi waaw legi new dole mo mu fegg man nako faji bu ñew bala mu joge fi mo mu soobe da gis resultat
3: new dole ci mu dal yan jafé jafé la ko indil dal mom walu new dole
4: joge mo ko indi moy du mu nu andal sonam ci taga ay mouride ñaari yeb la nako indi legi bu ñew fi da bu soobe lolu mom joni joni la comme ni nga ko de bala mu genn fi dana tagagalu
3: ah mais lolu tembrene ni mais legi yow new dole dafa am ño xam dañ ci juddiwale am ño xam daf leen ni dab
4: legi li nga xamne juddiwale ko lolu mu nu mako waaw
3: kay day leer day leer man
4: nga xamne da ko juddiwale lolu mom mu nu mako faji
3: ci new dole nak nga xam new dole gi mom daf ko dab ci bir ak dundam
4: mom mom man nako fay ci joni joni ci tanga tanga bi bu ñewé da bala mu genn ki dana gis resultat man xam nga lima mu rek la la wax joni joni la koy faji am ño xamne joni joni la koy
3: sa li nga wax asire nga ko de
4: asire nako bu baax baax
3: legi bu dé walu télé nak lon ci expliquer mom télé ak new dole mel nañ xawna ñoo dënd té bokkuñ dé
4: télé mom am nga ñew lolé moy bu yagge ci nit da lay indi télé
3: new dole bu yagge ci nit da lay indi télé
4: waaw lay indi télé yo xamné da ngay wacc sa dal lal bi complètement mom man nako faji bu soor
3: ñoo bokku ñoo leen di faji mok télé wala
4: ñoo bokku wa
6: man bacc dé ma nga fi ci centre docteur ñukoy wax Sidibe coordonné ce Seigne Modou Bousse Diang bi tu Abdou Kandji ko xamné nak new nga dole lol new nga dole lol té juddu walé woko difo ko dara so ñewé ci mom fi ci coordonné Seigne Modou Bousse bi tu Abdou Kandji da nga del wacc fukki at yi juroom yoy goné mama ko da nga del wacc goné waji angi ni ñew leen ko koy yegul nak ci yow la waye ku ñew sa aajo faju ku télé bo ñewé bu soobé yalla kaasu wit bi wo naané kaas amut suba amut ngor mi ngi ci bitu Abdou Kandji coordonné Seigne Modou Bousse Diang wo da ngay wër bu baaxa baaxa baaxa baax su ko moytu nit mam la ko def ba fa dalé ñew ak légui nak yag na waye boba ak légui jam ak salam rek la fa yam nak wërna nak man nak fu né waye nak tay yi nak man ma ngi sama carton fi na ni man samba
7: kon Seigne Modou Bousse Diang sibe bi nek fofu fa la penko bu lañ nan la ci affaire new dole carton ben kas wit bi kep kep kep bokol nané sa affaire yep fa sa yaram yep sa wax
4: ci dimi la wax sank da na def ni sa yaram bi lay xassan sa tu bo sang sa bu na yo lay xassan ci siti la bu li
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nit ku bax ngi ni ko man limi liggey borom garab yu bax yaangi fi koros maaw ter Seigne Modou do abdou kangi man nak ma ngi tuddu passiar waaw ma nga dekk jumaay seigne am waaw di wax deug yalla te lebir na ko bax la joni joni la ko def joni joni waaw joni joni kep ko xamni ci sa keur amna problème man nako ligenti legi ci sas bu fekke new carton gamit wol wala emori yep lay liggey garabam yaangi ni mom ay garabam jogewul fi mali lay ju cornisu seigne modou bou sa jang bitugo am di kangi ak keur gi melna meda dox sun digeunte ci moy moskam moskam ngi ni budé siti la wala emori wala muy gor gu new carton wala gor gu tele lepp lu mu ci man do joni joni ngi ni ben kasu ataya ngay nan suba nan ko ngon jeexna tak joni joni la lay koy fajar bo nana kas bi bu ko yalla dogale ko xambaane pir ngay don man kay gis nañ ko mom xamna ci lu leer nañ wax deug yalla man magum jëmulat duma chaxam duma fon
9: man dem ma tasso la tud ma nga dekk ci boru kungel
3: kungel
9: waaw te moma jox garab ga ngenti gina bima ko waxe sama jabar do re way boona mak domam ñi dem ci ngentale dik barki dem la ñew ku dik fi dal da nga dund kay xam nga bo dundé bo yag sa man day jeex rek day wañe ko ndax luy wañe ko te yokku yag mu jeex kere bama yegel lol na ci mom wax ko ko bobu lama ko fajal do am lu may nan rek mu deñ
3: daf ko fajj ci joni joni wala
9: ci joni joni dama jox dara rek neewal jël jëfëndiko li
3: nga jël lolou jëfëndiko
9: waaw wu ci def rek nek nga ndaw te ki yawlu ma fen
4: waaw xam nga sama garab yi jëluma ko fi ko may mali mali la koy jël indi ko fi waaw legi bu jeexé damay delu fo ko wuti ko ba def ñett wër mu am ko ma ñëwaat xam nga yagana fi me bu garab yi mangare damay dem ñëwaat indi garab yu bëss yi bu ko def moko joggo niti rek comme lima ko waxé rek mum la ko gis
3: kon garab bi ngay fajj ni jëlewul joggiwul senegal
4: joggewul senegal
3: mali lay jog
4: mali lañu jog waaw
3: koku moy abdoulaye sidi bi ñi fat nak ni mom mi ngi fi ci touba mbacké ci corniche serigne modou bou sa dieng képp ku ko soxla dégg waxtaan wi ta am benn ponk bu ci téel nga bëgg ci ay léral dang koy wo ci 76 630 56 35 76 630 56 35 bu la doyul defal 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tecc ci 13 doxantul ba fi ci corniche serigne modou bou sa dieng bo acc ci corniche bi rek bi dug am di kanji rek bo remi bi dug am di kanji fo ne keur abdoulaye sidi bi ñu joxan lako
4: ku ñew bi da nga may sante rek waaw bari na waaw
3: képp ku ko soxla dégg waxtaan wi ta am benn ponk bu ci téel nga bëgg ci ay léral dang koy wo ci 76 630 56 35 76 630 56 35 bu la doyul defal 77 520 13 manam 77 5 ak ñaari 0 20 nga tecc ci 13 doxantul ba fi ci corniche serigne modou bou sa dieng bo acc ci corniche bi rek bo remi bi dug am di kañ fo ne keur abdoulaye sidi bi ñu joxan lako kon lay taggo
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
10: Vous écoutez
11: le réseau
10: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerke FM.
11: Le réseau
10: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yujoko, Djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantibé FM, Indi Lerke FM, Di Bati Jam, Djaplante ak Wolente Gu Andak Yaka.
12: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من أرسل قدوة للعالمين أقل بكاء على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كسماواتي مباكي جولي دي مباكي طالبي نيغي نيو باخ دي لين زياري دي سي جيتال سيري منتخا مباكي مو ميغا خامني مو توكي سي تايو شيخنا شيخ الخديم ñu ngi koy ñaanal suñu borom guddal fanam lool te wéral ko diko ñaanal mu éggale naal yépp ñu naanal maamam yu baax yi tañ anduk ak moom ci barke Cheikhul Khadim di nuyu bu baax tey ziaré tey ñaanal di ñaanal bu baax Serigne Ahmadou Bakhtar Mbacké moom mi nga xam ne moo nekkoon ci toggoon jotaay Cheikh Sall Karim yàlla suñu borom yokk ay leeram tasu ci barkem te tasale ko maamam bi ak wajuru mu baxu Cheikh Sall Karim tan jabar gi fi baye suñu borom tek ci loxum muy jambar jo xamne de ngeen ko ci réseau d'état liñ ko waxtane ak séré yépp rek bax dal mën ta wessu bax kon yalla na yalla yok ay leeram ci barke Cheikhul Khadim di ziaré tay ñaanal ki nga xamne mom moko wut señ Cheikh Mbacké mom señ Mbacké Madina yalla yagal ko fi lol momit ta wéral ko bam égalé nal yépp ci barke Cheikhul Khadim koki mu fi baye muy bok ci leral muy cheikh mustafa di khalifa seigne ahmadou bakhtar momit yalla nako yalla deugural way fal yane bi ci barke cheikhul khadim di len nuyu nak yeen yi nga xamne yeen ngi deug sen réseau dtl ñu len di ziaré bu baakha bax di ñaanal ñep seigne khadra ndjay ñu koy ziaré bu baax seigne ousmane seigne abdul had bara seigne abdourahman ñang mu seigne bara ñang seigne ibrahim ndjay ñu len di ziaré bu baakha bax di nuyu seigne modou bakhtar lo ci soural seigne tala jaxate ba nga ci diwan bo louga seigne baye mam job ngam ni seigne bari ci ñi leen di ziaré baax sama
10: seigne
12: ngi leen di ziaré bu baax baax seigne mo ngi ko defal ma nga ci diwan bu louga son khadilo ci ali ñu koy nuyu bax di nuyu serigne cheikh fall kourous sohna mère sek ci maris sohna umidia ñu koy nuyu ak wa keur ali ñom ñep li ngay nuyu sohna lota ci ibrahima lo ñu koy ziaré bu bax cheikh sey cham serigne basir job samba aminta sim saga serigne samba lo ñom ñep ñu leen ziaré bax serigne mustapha job taif ñu koy ziaré bu baxa bax di nuyu mbokk yep mbokk yi seen émission fatli soir ni ngui koy défé sa sonné rek dimanche bu jot ñu tan kenn ci mag ñi waxtane ko ngir ay jaar jaaram ak ay jukkom yépp ñu feñal ko ngir man ca roy ba man ca défaro tay ji nak ñu tan kenn ci ñom fassiyene ko waxtane muy jambar ju mag di serigne hassan salam yakarna bari naño xamné ci youtube bi dégg nañ ay jalorem gis ay image am ak ay jaar jaaram muy jambar jo xamné mom buñ duggé ci bir dañu xamné ki ko amone mayuk yalla waye ko amone mayuk serigne bi la serigne hassan salam momi lañ fassiyene waxtan tay ji ci réseau dtl di nuyu bu baax nak ab khalifa am nga xamné suñu wëlëre la muy serigne saliou salam ñu xam ko bu baax muy jambar momit borom xam xam di geussu kat ta labir ci lool ma ngi koy ziaré bu baaxa baax ak njabot bu ma tege nuyu bu ci loxam rek dana mëna jall ba ci njabot gep rek ak talibé fuñu mëna nek waye di beral ay nuyu nak serigne mustapha ndjay xam nga ko tam nek fi ci radio jant bi momit ñu xamne mo doon coordonner émission bi ma ngi koy nuyu bu baaxa baax diko ziaré di ñaan suñu borom defal ko jamm di nuyu nak ñi nga xamne ñom ñoy ñuy déglu ñep rek ci réseau DTL waye dinañ ko am ci YouTube bi en direct ci jant bi TV lolu tax sax ma ci profiter du nuyu suñu ben auditeur bo xamne ma nga fofé ci France té momit fofu lay jaar ba am lien bi diko di tewlu émission station ni mu am ci yitté lol moy Seydou Ibrahima Niang ma ngi koy nuyu bax di nuyu mbokk yi nek ci diaspora bi ñep rek di la ñaanal jamm di wax suñu borom mi borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamné duñu doyal jamm muk légui ñu xamné buñu démé ba ci 21h30 ñu koy def rek dañ moddu bi téléphone bi andak auditeur yi ak fuñu ma nek rek ci 88 628 1337 88 628 1337 ci lañuy andé ñun ci jotaay bi nga xamné mo lañu waxtané Serigne Saliou salam di nuyu bax Serigne Blaye Samb bi nga xamné mom moy coordonné émission bi ñu koy nuyu bax diko ziaré di nuyu mbolém ñi nga xamné ñoy liggéey ci réseau DTL yépp tambalé ko ci Serigne Cheikh Mbacké Saliou ba ca mbokk yépp rek di nuyu nak tay ziar jambar ji nga xamné mom lañu andal jotaay bi muy serigne bara mbocc serigne bara mbocc yakarna muy baram xam xam bo xamne xam nañ ko ci tumam cheikh rame fall ñi ngi top ay jotaay muy jambar do xamne borom xam xam bu yaatu bu ci labir lool ko ñu koy ziaré bax di am de am bekti lool nak and ak mom jotaay bi waye di ziaré serigne mustapha mi nga xamne mom moko gungé mom ci jotaay bi di ñaan suñu borom defal ko tawfiq ci barke cheikhul khadim mbokk yi ñi ngi fassiyene kon door niñ ko wax rek waxtane serigne hassan salam waye bala bobu rek damay jox serigne bara mbocc mu nuyu mbokk auditeur radio jant bi waye radio Thiener FM ci Dakar waye Leer gi FM ci Louga ñom ñep ñi nga andalo lekkolo di tewlu jotaay bi kon Serigne Bara ma jox la cadeau gi nga nuyo bismillah
11: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julidi mbokk talibi danako nuyo bi yerta lawal ndax dug sunum nuyo dugun ci nuyo serigne jeng nuyo walen na mo bolem ñu bax ñi nga xamni dañ leen warna tuddu ndax moy khalifa general bi di serigne montra mbake mu bax mi te mo ëmb khalifa general yépp kon no nga xéere ñepp ci biram yi ñaanal ñepp nak li nakoy ñaanal yalla dolle len jam sa erono batinam dunya wal akhirah ah di siare tam radio bek borom ak ñu fi ne sa borom dolle len kartan te bo len ko ak mom bo len ko ak ñom di siare tam nak serigne adama salam mi nga xamne ci mom la mbir mi jaare di siare ab khalifam serigne salihu na bu nu gisante won dana ma fatte waye do mo fatte sax xamna geje gese rek lay do ma ngi koy siaré bu baax te diko ñaanal suñu borom doliko carton mo ki rap mo ki rakam di ñaan suñu borom ki tax ñi def bis bi yalla dole ko ay daraja ndax yalla du jeex di balu ak ñepp tay xam le ne yalla kuko tak ci am xel do dem lu dikati lu mu reey reey bo ci bëgge nopp lu te do ci am bakkar te man ci am tuyaba da ngay nangu ni yalla man nako waye nanga muntam dal ci borom xel mu gatt lay bok ci ñi melni ban ndax kat riñaan gi yenen tibbi alayhi salam riñaana dem ci borom amna borom xam xam yo xamni xam xam lañu am bu ñepp xam ko ba talib ay téré waye wota gi moy lan ñom dañu ni yenen tibbi alayhi salam rogi mo dem waye yaram wi demul fuñu ko atté ci seen xet
13: deug la
11: yaram wi kiko bind bu fi nekkul fu mu ko bëgg yob yob ko fa
13: la deug la
11: am de
13: ah wa
11: waye ñom dañu kal ci ñeen xel rek ba seen xel jeex té borom téré ba da waxone al aql makhluqun wal makhluq la yadruku ila ma khuliqa xel dañu ko bind te kuñu bind munta fexé ba jot kako bind moy kan da ngay nangu rek khadim mustafa mi nga xamne nak aw xam xamam dafa leer te wër te bëgg dibli ñepp mom de da wax ni jëm jëngru gi ñoo and mom nak khalatul da dem ba yalla xamul ko min ala amriya isra'ul ila bihi biru'i wal jism laylan li samawati lola non mom lañu gëm kenn mënu ko téré gëm
13: mom lañu gëm de
11: am de ku lako wéddi lo nak dana la gëm lolam ko lako doy da sét lu ko doy mu doy lako rek ki ni waxtaan nak di borom kiim tan muy sayyidina asan salam yalla da ko bindoon ci jamono mu jaxoso doomu adama yi te nango wet wetin wo xamne xay da ko da bok ci am na bom ndax dawul and ak ñaara ki ñet ak ñent di and ak mboro waye da na wax lo xamne ku yalla dimbali ci am xel te saxel ma rafet te nango dawul yalla di nga nangu ni ki ki mané suñu borom la ki mané suñu borom na bu ko nit noppé gëm xana diko noti ci xaram jëm jaafa nek di nit waye du nit ci nit wara nek nit
14: jëm tibe fm ci ñar fm
11: ci ñar salam ci ñu ñi la bok ndax lo am ay at nga dik ci dëkk bu mu amé won nga laaj ñafa ne tudd ko ko ñu ne la waaw nga wax lamu daan def ñu ni waaw nga wax lu ko galam koor ci famu ne nga wax la ko ci genné lolu ku ko gëmul nangu woni wilaya la man bokku la man xalat man bokku la man xalat
13: deug la
11: lolu nak ni nga tambalé won wax bi ngay nuyo légui ci oqa nga xamné de nga serigne touba di wax nit ñamul lim ci bax ak seeni martaba ak fi leen yalla jaarale ak yoonay jankontel waye de nga daraja ji ñam khawmun tariqatu um takfil murid hasan min al marid wa anwa al qururat te bo leen xol bo bokk nañu jamono bo leen xolé wessu ñu yor ñaari beut yor ay tank bu ngeen lek da ngeen di bok tibbu sheikh lek boko xolé ci melu ngeen bok do ko jere ñoo am de
13: deug la
11: te deeg nga serigne touba ni mu leen waxe ñu am ka ay nit la ngeen jox mi yi dañuy fegal seenu talibé ay lor ayo nang nga nit manalul ken dara te bo demé hôpital docteur bi sumil ko nga sumi ko apna wax de
13: fal ko
11: ah takfil murid hasan
13: lam la def lo nga def
11: lor yoy fu mi bayiko min al marid ci fete ci ku fetir fetiral nak moy lo xamne mun tan rek koku da fetiral wa anwa al qururat da na ñu gene ta ci anam mi woro yo xamni da ngay ni ci lor xamni deug da ngay def ni deug la teddu deug ak woro la ñam dal tariqu um khashd wa ilahi duna hawan ma al usul li tatanfirunati kon waxna la ni nit lañu won ño xamni seenu yoon moy jublu yalla bañ ca bolé ay chaahan andak egg go xamni gi day dak ak doyedi ak manke ag go dak ak doyedi boko dege moy ko xam day egg ba nopi melni seigne sayyidina hasan salam ta du bajanto du jitu mbolo top ko muy jowano du dox di ten daray mborante du ko am waye luma bëgg fajj dana ko fajj ci digënte jaam ñi ak boro seen borom di leen wax lu leen mëna dimbali tay ji ñu nek ak ëla gëna jëm koko ci nit ñoñu la bok yalla ko dogal li yalla dogal nak ku ko nanguul danaka jëru la waxal dara lulu rek bo waxe man la waaw la alquran di wax rek liñu wax naan alquran day wax ba am ño xamne dañu ko tudde seen bop moy ibadurrahman moy murid ibadurrahman moy muridullah wa ibadurrahman lasina yamsuna ala ardi hawnan doye dal sa bop ta fess del ak yalla ci murid la fekk bax fekk ko lay togn ta nga man ko alak nga re ko rek bayiko mu dem ci murid la bax yo fekk bax di dimbali ko xamni sinu wo ngeureumam ngir yalla kep ci murid la fekk bax sayyidna al-hasan salam ci ñoy la bokkon koku mom moy murid moy ibadurrahman ba de nga lol kon koku bu fekente ni da bok ci ñi yalla baxé am ñu yalla baxé nak bañu mëna jëriño baxam nga waye nak amet ñu yalla depp seeni xel ba nek na ñoom ci jamono ba de bamu dem te jëriño wuñu ko lu ko waral dañ ko xolé jëm jëm wet nak ak jappé ko nit kessé ak nan day wax rek waye amna lol ko mu ko wax nga gëm ko de wa loko weddi weddi amna lol bu lako waxe di nga tit tan lam lako waxe nalay amé kon yalla dañuy wax lu bëgg rek lu ciow li bari bari bari kum ma sa wax lu gënalul ñako xam dañu tit dik ne la demal tuubal ko ndax mu wax la lele tagale lolou lolou yalla bindew nako ko kon bis bi nga xamantene dañu koy def te doomum ji ñi wax hadam assalam am yar lol ak teggin diko dox doxin wo xamni fum deg ko bax dem fa di siara ñu bax ñi di set ñi ci xam lu mu neew neew lu ñu manes assan salam fekke wona mu joxej barab sangam sax bu ko xame dana fa dem lokoy waral da bëgg nit ñi jeriñu wutiul ni kay leen jeriñ ma dañ ñew leen nu bokku jeriñu ndax ko am ciir ci yalla des koy jeriñu rawati nak ba mu deme ba lepp ni tew fa mom ba sak ci joxe da koy gëna yomb bamuy dund kon yalla nako yalla doli ay daraja ak leer kon serigne jeng ma nga xéer ñepp tay balu ak ñepp nak tay xam la ni dal fi lu fi way déggé yalla na la yalla dimbali ba nga nangoni yalla man nako bu fi nek naan nit rek la won nit rek mom kiko matul sax mo koy wax ke yor jëmi nit ta matul nit mom moy def kumu gis ni nit rek la waye nit du rek di nit du rek ma nit mom ci nit lay amé yalla nit yalla kèn du ko am ci ngelaw dedet kèn du ko am ci mxar mba ay bay ndax mo ci yar rek da ngay bëgg ray ma nga bëgg jaay rek nit kep nga mëna téral té yalla tax yalla wulbeuti ko fay la ko ci traga nit rek nga mëna wé yalla mussel la ci aw ayam nit rek nga mëna togn bu ci mënul dara yalla duma la amna ño xamni duñu xam seen bop waye bo leen joxagne yalla dama sa baram lol na dama di baye xel ni dañu war di inviter ci seen bop lo xamul xamni amna ko mu nek ci mom ta man na am mu nek ci seen jeng mi ngi tok ak man am de kon nak sayyidina arsan salam bis bi ñuy def ngir bëgg yegal ko bokk julit ak talibe yi ñu man ci atew ngir ñu wax ci luy jeriñe te diko fateliko ta fateliko ku bax day taxa jeriñu yalla nañu ko fekke tatal ko te kikoy wo ñikoy wote yag ko fek yak ko wote te ñu ko fekke ci jamm ak salam radio bi tam yalla dool ci jamm rek bañu fi nek ñep yalla bool leen ci radio yi gëna kawé ci daraaje cheikhul khadim assalamu alaykum wa rahmatullah
15: amin jerejeuf ma sha Allah tuarkale jerejeuf serigne bara ci ubbi bu am solo bobu nga xamni dankaf bi dengir ko mu leer mo bëgg ñu jarignu loolu da ko jarale ci seigne assane sala waye dafa da ko yatal ci mouride ci nit ñep rek kenn ku nek ko gis dang ko wara jox war ma ndax ci borom day dexeñ ay secret ci doomar may du wacce directement ci sa kaw rek dedet da koy am fu koy jarale ci doomar may nga jaar fa ngir am fa yalla kon loola mom lañu bëggona xamal motax mu ubbi ne Serigne Assane Salame liñu dégg ci mom ci lu bari bari ñom mag ñi nga xamne ku melni mom mi tax ñu tambu ko dafa am jaxaso mu am nak mom
14: ci ñare feb
15: go xamne def na mu gis mu and ak am fu jaar ak mom ci bërepp yoy ci mag mo xamne da ko tébé loolu yakar na né su ci ngi ci netlé yenn ci ay jaar jaar yo xamne dañ ko mëna dëgeer lo da nañ xamne kon koké suñu borom mayam nako ndax suñu borom mom ay mayam du jeex muku yat li war du jeex ta fu ko neex la koy def mu tanone jëm ju mel non def ci mom may yoyu te ko ci tun ñuy sétane ci youtube la dara di ci dégg yu mel non dañuy bëgg nak yu mel li nga xam dañuy xol ñi jaxaso na mom deug deug jëm jojé melokara ak ñu jox ñu ci ay tektal yu bare bare ci nim daan doxé ak lum daan wax doba adama ñu mën ko deugur lo bu baax baax señ baara wax leen rek suñu déme ba ci kam mbokk yi nga xam tamit ñi ngi deglu ta am ci yu mel non ñu jaar ak mom fofu tamit wala ñu ñett leen ku jaar ak mom fofu buñ déwé bu bi téléphone bi daan ñu gëna mëna yok ci jotaay bi ci Serigne Assane Salame mi nga xamné ak dundam bi daanaka mom lepp ci dooma rek mi lako def su ko défé ñu yëkëti cadeau série mbokk yi ci 88 628 13 37 señ baara ma joxal la cadeau kan nga ñëwul ñu ci li nga dund ak mom ak li nga dégg dund ko ci ay jaar jaar yo xamné mom tek mom daanaka def ci ay mojisa
11: jere jëf waaw karama dé mom da ci bari won lool yëmu ci xamal ta daan ko def tayit nak defu ko won ngir pokeré dafa xawa melni yalla mi ko defon ci mom moko daan sanji ci ay barab ndax ko ma sa gis mu singale ko ci ne ko sakal sarax ko ka mom day gëna dina wa
15: kum ko single rek
11: waaw ko xamni ki deng mo wax ko ci lamagnam ñett yoon sakal sarax koko waj waj paré na
15: def nako di jo xamne ngi tek sa ki
11: waaw lolu mom def nako nit ci tuwa won bu diké ne ko sakal sarax ci election mu diké ne ko sakal sarax waye genn lu wër wa kum ko ma sa wax la la ni don non lay démé non lay démé té daana dimbali nitit ci luko nara jaaxal te xamul fu muy fajo mu jekki jekki wax la ne la sax soxla sangam mo la taxa jog defal nangam boko defee lolé di nga ci jog lol daana ko def de te Assane Salame daana xetti li nitit tam ci ay xatrat dem xama dama ko netti lawat rek way netti lawon nako man mi di wax ak yeen dama am programme ci barab
15: dug fa waxtani
11: waw programme bobé ñu jox ma avance ma am ko ma dajel ci auto dindi jinni jox ko ko joxal mako kemay andal tax duma mëna jaar fa mom bu bisba na ci jil tax ñu dajé fa barab sangam lañu jëm nekete boba ma Serigne Assane Salame no bok auto joge pikine jëm sandaga mudé ab njaganyaay waye man xamumako waye nak deg na ko batay ci sama kalam ak mak bu ñu wax mor ngoy mboy ciemalika dana ma wax mo Assane day bok gisan di ngeen no bëgg na ngeen xamanté waye bima waxé lolu mu tok ci auto bi ni banu aksi padwa ba deugmal koloban munema pek pek sama mbaga ma xol ko munema fofé nga ni fa nga jëm bu fa dem maneko ha munema bu fa dem de wajal nañu la maneko waaw no dem ba sandaga no wacc man lamb sama poste kinn ci addi ne ko señ bi rekone addi jangi ma siaré lako mun ma da nga xam maneko dede waye da ngay mag te lajuma la te yene nga ma jam ma xam ni mag mu la yene jam bo amul boko mun ta tarale la nga yore ko ci new siaré ko ci ma yow de ko bax nga ni tek ba mun makay japp sama loxo nu dem ba wit mag mom mun ma xamuma maneko dede mu daddi ni mouray bi ni ma xol ma xol ko mun ma xamuma batay xamno jiir bi ci yebi
16: xeyna kon day won day may won ni xeyna kama ko wax tektal na waye bima ko xolé taxulun ndax daw ñi mako wax mané ko deug yalla xamaguma la de mané ndax xam nga kuñ wax asan salam mané ko autorum de minna ko lol waye gisaguma ko ba xamni ki ya monuma foko mi ne mané ko malika ah foba de dina farol dem lol ci keur seigne ablaye ciow mo baxma mané ko waw ah ci kan nga ko mi ne mané ko ñu wax mor ngoy mbo lay ah ko ka le mom sama mom ben lan duñu ñaar de ndax ku bari xam xam la ko mom de mom la daan tuddu de dang ko xam mané ko waw ndax no bokko bay mané ma nga ni mané ko no bokko bay de moy sama mak bala may song téma ab dir téba sax xamna amal na ma jariñ dal dama yow ngay sama rak ba nopi ñi bëgg la sakal pexé motax yalla bo leen dal dimay wax ay tektal nima bama la waxé bu fal dem ak légui de dama gis sa xel mi di wala yaangé ha dañu la jox dara maneko dañ ma jox xaliss di wax deug yalla lolo tax
17: dañ ma avance
16: mané ma dal kon na la jappalé démal jitu dal fa way da la tektal dé mané ko ha mané bo démé ba tambali nit ñi dañu bari kalay jëk jox ñaari témèr la lay jox té mub mu wéx lay solo ko waw mané ma bu diké nak da na la def no xamni bo dajju wul nak man fofa la jangi yakko sen digen tax da ngay xex man ko ha mun ma dalay dor ci deun waye bu la doré bu fayu bayiko rek yituna la ci mam yow nangol ci ñaar témir ta bayiko mu wax limi wax waji dik def lam waxon
17: xamé la ko xewon nan la ko waji defé
16: waaw mam ni non rek la ko defé dik dur loxom ci sama deun bi
17: sallu wex bo la jox la ñaar témir
16: waaw nan mu ya deur fit deug xela bu tol new ak salam ñu neex wi ngay waxe ni ci barap sangam bi la lol kon ah mato taw rek nakala ma baye bawon ma gannaaw xamnaay kon la ko fa asana ko bo len mom da ko yekuti ba ca kaw mu daan fi suuf ñu japp ko genné mo xat man ni ma bo lol la jalle bo waxtane ba ca kanam
18: jamti ba xayib nak dana bari ñere fem largue fem
16: xayib dana bari manako waaw kon dem bax
17: kan dem bax
16: ah mune waye nak dana am ñaar ñu genn ño xamni ñoy tollo bokku luñu sol luñu lay doon waye ku ci ne dana tak téré bo xoko ci abjam buñ diké ba duggu ci bass bi dañuy tasaro ké dalay fété kanam ki fété la gannaaw manako waaw man ma yaaleen taxajuk waye jitu na la ci ñom loolu non la ko gisé ma jang ba sama heure jot ma bayyi xalif bari nak lol
17: bari lol
16: ba ma ñibé ba tek ci semaine nu dajé ci pikine max sim seigne arsane salam ben ngenté ngenté lolé ici à télé bu bess la écotaf mo tuddu dom ja bim tuddé ba nopi da duul petit ko ne kenn né seigne boj yow day waa ba tay gisante wuñu mané ko dedet waye dal mën ma té nga déllu fofa bo démé di nga xam la fa xew té bobo sama xaar bima dalal xamna ko ma na di bëgg xam la fa xew ma dem fa naka la ma dem na la fa dem mané ma señ bi toj nga bi dëkk mané ko dama koy tabaxé waat limay waxé monima bi nga fi baye ko ñett faatu do fi
17: ñett
16: ah da de bay misal kamel nangam ko def nangam ko def nangam man ah baana bama ñewé ma fexé ba gis ko ma wax ko man ma yaakar na ko de dañ la wajalan waye yow do nonu duma nangu ko lako def lolu seigne assane salam def nako ak man han lolu nak man bu fekente ni nit geuma dina ko ba japp ni ay pexe la man geum na ni martaba la ak wilaya la
17: martaba la
16: han
17: martaba la de
16: kon man moma sowé ginaaw yalla ci carton sun borom sama sowétas ci bobé conférence ci asun salam la jaré am dit
15: lu lèr la
16: waaw lolu mom dama ko dund dama ko féké té man la ko sékkalen kon koku bu fekente ni yalla bayina ak njabotam ci ko souf ñu am bes bu ñi bo xamni bi waxtana ci mbiram kep la ak magal ko ak dolli koy ñaan ta sakku ci mom ndimbalal yalla kuñ ci boole ku nek yeena ni li jam
15: waaw
16: adam mi ma ngi koy ñaanal mu gudd fan te wer ndax wax deug yalla goné la nak way yeena ni ñepp jam ndax titerowul ni arsalay moy sa bay waye amna lu mu titero de titerowul ni assan salam mi ngi di waxtane moy sama bay magama ko gëna wacce dara jam ndax salallahu salam luñuy xam xam nako
15: luñuy xam xam
16: luñuy xam ci xam xam xam nako dara ji ñuy am nako ban bayo ko mel ni ta foko fek mu ne tek ni abu am yara ki teggin
15: lol
16: ta am lu mu xam
15: wallahi xam nako bax
16: ñambar la ah li nak ko ko yalla binde ka ngay yaatal ca lola ngir bëgg mu bokk ca ba mëna jëreñete lañuy la ca jëreñ la fay feñ war nga ko sant te ñaanal ko bu yag fi li rek tax bimu mako waxe teguma ci baat dama ko ni dina fasiyene dem ci radio ba lu mu gatt gatt ma waxtaan ci lenni lama xam ci mom te bañ ci abolé lu ci bokul rawati na ba fekke nak ku sant jeng xuma daareer bayima xuma numu deme waye bimu dajé ma dama daal dafa daal wax jeng waye ma nga nako sant gay de
15: lol dem
16: ci mustafa gay di seigne doomi seigne magay gay magay gay magay nekkon na préfet fi ku baye faalé la ko xamni ki ci cheikh ibra kep la jeex tak mom baye mom bi té yalla dimbali won nako ci teranga adina waye dafa woyé falan bopam be ku dik man na nak yow mom baye ki wa nota ñaare mo soxla ci melni ci xat xat yi dama koy bëgg am ngir mom dana ma nangul te duma fitnal wa mom mustafa gay kon man kay ñaanal yalla yok ko bam tam barke borom touba kon nak serigne jeng xana nu taxawane fofu baxam
15: wa ngay taxaw ba ñewat rek
16: wa bismillah nga
15: jambar ji waxtane ni duma la mëna baye yalla mané non serigne bar mané jambar ji ñi waxtane dama bëgg ñi dégglu jarri ci bu bax na rek
16: bu baxa bax
15: wa dama la gaaw bëgg yalla mané non rek xamna mom tay ji mom bay bo nga xamne mom dag ci twar kala rek kon mbokki seen émission fatti ci soir ñi ngi waxtane serigne assane salam man dag serigne bara mocc ci réseau dtl jant bi tfm ci touba 95.2 cenaram ci dakar 88.6 lèr gi fm ci louga 94.6 suñ dé ba ci kanam ni ngi ko waxe rek dañ ubi téléphone bi and ak auditeur yi ci jambar gi ci série yi nga xamne mo lañuy waxtane ci ku bax ko ki nga xamne moy serigne assane salam muy ko xamne deg nga diko serigne bara waxe serigne borom ci bopam moko tanal bopam
16: kep
15: def ko ni mu mel ni mu neex ko mu def ko ni mu mel lola dañ koy nagu te deg ni fi mu jaar ak mom lola lu yéme la lu yéme kon dafa melne ku jubbo won ak serigne borom la
16: bu wer
15: mom serigne assane salam mi
16: bu wer
15: jubbo ak serigne borom motax li mu wax li mu fagu ba li ñew gu ci kanam nga man ko xam ba man ko sank ba man ca wax lolu yakar na ne may yalla deggal
16: dagal
15: ah lola da day melni ñu mel nonu buñ la woné ginnaw seen melokan wo itam day gën di wéyi du dag ndax fi ne seen barké day kon day wéy di dem ndax ci borom ñu leen sagalé won no leen wéy di sagalé mom nak ma bëgg na xam ba xam seigne bara ba xam ndax xam nga ci am jangam dara wala seigne bara do ko bindu mel no xamni mom wala daana bind di joxé wala day wax rek mu jeex wala daana dana joxé doxlu joxé bité lo muy bind wala ñu mel non
16: wa man day wax deug yalla musuma gis mo bind jox ken xeyna nak dana ko dano ko ci ay barab waye day lu mu ma sa wax lu ne dañ ci tak baram bañ tek ci beut ki may bëgg netali man du man mako fekke waye kan fekke nako mama ko netali
15: deug la bismillah
16: da wax ni asan day kep ko xamni ki yalla dogal na mu wax la lenn ci mala yi bo yoré mala ding ko jeriño waye ding ko jeriñ ding ko jeriño waye ding ko jeriñ da damay netti ci ko amane ay fas ay fas neena dafa am ko xamni mom mom mom non na ma de la ko netti kat waye dimbele ma bul tuddu saw tur waye xamna ko bax mo xamane ma asan dafa ma sa am
18: jentiba fm cenyar fm
16: jël watiram
18: fm
16: watiram watiru fas
17: watiru fas
16: dan ne ko ayo sama dom ki nga jit lel ndax xam nga ko ne am ne ko waaw no bokk dekk da yoro no bokk yoro fas yi mune ko aha mune ko waaw mune ko de len warmal fas yi te di len yeeram te ngeen len di jox dundu buñu wara mengol te di len jeriño da di ne ko nak li ma lay bëgg wax kat bala ma leral ni muy démé da ngay waxtaan nak sa wajé nga jitt lél ablah bax na ci fos waye boko ko digalé mom dong mu togal aw fasab lah boko dara joté day wax né yaaré sama fos da ngay togal lah jox sa fos ni ko andi sa fos ñu boko ko dax dañ mako ci digal tabax na ci ñom bu ko defé aw fa sam mom dana dé bu dé nak lég du la ni yaré sans fos da so fos lek na ci teddiwul buma diké wax la liko waral né ngor ci ko baxna na defé xé bo waxé so ay né ko man di señ bi dañ ma digal ni fos dal boko defalé lax day gëna sur man nak neewul sangal togal sa fas la bo beug ngeen sa fas ñu bokk lek mu nak bañ andi bam toge la bam sedd mu defar ko ñu bokko lek ñom ñaari fas yi
17: di tok di setan
16: ci ala sa fasu kede waye mom gi ko fasam deewul kon du ko meuna japp du ko man yaari sa fas du ko
17: meuna jiñ dara
16: bañ ñu tege ay fan ne asan dik fa da nek so ana borom faso mu ne ko faso de deena mané ko jëmi fas la won waye koko ra xamna xam ngay bayam da yaron ay fas de am det mané ko aha kay bayam de ay fas yu bari la yaron mané ko dalena yeremul won bayam da yaron ay fas way yeremulen won ñi fab roog baye bi nak andi ko wutal ko jëmi fas jox ko dom ji mu tak ko saret ma bëgg nak mu noppalu bayam la yoron mom la dawal sare noni kon bo defulon nonu bay bi du noppulo
17: du noppulo mukk
16: waaw li bokk na ci

0: ni martaba rek amna ño xamni buñuy def dañu ko tay seigne abou mbake mat yan num da def
1: waaw waaw
0: han buma sa def ni di wok wet gi rek lemu def dara
1: han lay leg mu wax
0: ah budé ni di rerem joju lemu tal day gi
1: han
0: ah seigne ko bañ
1: ah momi no gis nga num dan dundé
0: seigne abou seigne abou buma sa def ni loxom ni leg gis mu def dara
1: mom demel len dakar gogui da naka def na fa bi xam nañ ko de
0: lola mom waxale wuñu ko mom angal mom tal nako ay yoni yon seigne abou mbake madiana amna ko xamni yembal lañu dajé ñu dé ay élève ni ñett élève mu dajé ken mu dajé ak ñom nuyu wax yeen na ngeen def way ñu ko donc rek mu ne ken ki chemise sa chemise bi jox ma way ko ko yalla nar dimbali rek
1: yalla ko nar dimbali
0: mu chemise bi jox ko réceptionnel ma
1: I'm not sure.
0: Bula yalla dibuli da ngay am ab yar am ay teggine tay rafet ñortu tay moy tonu ko nit ñi xawma ko won ku ci dekk bis boko xame dula jariñ
1: waxatal
0: deglu li mo wax ba
1: waxatal nga ne
0: xawma ko won ku ci dekk bis boko xame dula jariñ
1: awlo
0: dang koy jiim di xam sa soné diko fokk
1: diko xam diko
0: dikoy yaakar di jortu ni ki yalla mëna def ci mom luma muñ tegg beut diko wormal dañu wax ni lool mom mako jang xesse bi may wax mako jang
1: acca
0: ki dafa bari xam xam lool tay mak dem bam juroom ñett fukkat waye liberté mi bari bari amul dom ya yalla am bis nak mu nar xam nga hada khadaru la khabla al kawni bu yalla namme dara day def lo borom la tax mu nam ko ko jox ah am bis bob da dug nak ne tay ji de limay ñaan sama borom may limay don mak nama dibule dom bo fi joge bako fi sunu borom baxé ko ne ko de nga am dom ju goor lay don mag gi dana gaw lol ndax lim wara mag ci yette at da koy mag ci wer dana bare alal lol da teela bare alal bala dem sa alalam dana tew ci sa kanam
1: du fekk ko
0: dana tabax keur go xamni gi ya ci dekk da nga ci dekk ak mom waye nak di ngeen fi bok yag nak ay yo dessé nga waye kat xamal ni bu mu tak soxna bu takke soxna faatu
1: tay bobu condition
0: way goor gi mom pour mom na gis dom ji rek même demé ba dom ji am dom ji goor tuddiko mohammed xélé bi ab dir bu gatt rek mu nek ponkal alalé adina nak mu am ko bu ëppalé mor ñim fi fekk ñep
1: lepp deggmal ko rek
0: tabax kër go xamni ben moromum amuko ci rewma ah way tak soxna nak yott na nak
1: ndax amna alal amna lepp
0: damu kalaf la mu dik su ko fi baye bi ne ko man de nak ma waxul dara tam fi da bëggona tak soxna mu ne ko ëpp na def te señ tax li tax
1: te señ du ko señ
0: mu ne ko baye lu xew mu ne ko bul tak rek
1: lolou dama na nekké
0: mu de waxtana ki di jaay ni man de sama baye jaaxal na ma mag mu toll ni man tam wuruma di fo ta amna luma yoré amna ma tak ñi ma bëgg bari nañu waye nenaama bul tak soxna
1: ñu ko sa baye da la bañ
0: ndi jaay melni señ jeng rek ñu ko ah
1: sa baye da la bañ
0: sa baye de da ba bu la bañu li da nang nak waye ginaaw sa kër baye am nga kër nday xaar nu may la soxla nu andiko ta lo rafises
1: da ñu roxtaan mag de acci
0: ñu dal di koy may soxna andiko bimu ko yegge lu xew ni ñu ne ko sa dom la ñu andil soxna non noy ning ndem da nu koy andil soxna te señ ta wax ne nangama tax ta sunu borom non nako bu amé so defatu waye deglu limi def ba tax defatu
1: amna sék
0: señ bi lu bax dang koy tam ta diko def te bu ko ségéré ba dégg légui nak bi nga xamé andi nañu sét bi bay bi dal di fab ci wéccé tam wok ko doy jënd loko aw nak niko laqal mako fi barab ndax sama dom ji dama jortu ni da rep ma dajé ko ko laqna nak wadi ñu sétal ba tassaro ba tejj kër gi ñepp fato mu fato momitam ab sétam la fatol dé waye bimu fato rek bay bëgg sumiku am ko taxaw ci appartement bi mu dëkke ak soxnam ni assalamu alaykum te mom mo tej kër gi wirifé nako ba kenn dékk fi kudul ku fi dëkk am ko ko nuyu nak mané alaykum salam ko kana mané ko xana gan gu tuma ranké rek te bëkk ko dibulé gan gi fimu bayiko mané ko ci réew mi sét bi nako bul genn ko dé ci criminel yi laqu ci bir keur gi la bo genné mo ray la munako gan gi lo don dox munako dama goudé te ñewon ci xew wi ma don nelaw nak ba réruma te añuma yit ci beccëk té xéd bi metti te woduma lo tax ma jamm dik rek da xamni yaay borom keur gi ma bëgg nga dimbali ma muné ñok jëm ci buntu bi xéd bi téyé ko né ko fu na def yo da nga ñu la ray chat duggu ba man
2: jant bi fm ci ñere fm lergue fm
0: mu togaat baay ak mu jugaat jëm ci bund mu teyewaat ko mu ne ko dimbali ma wax la de yalla ko yor te ki lim ma wax munu mako tudale ne da liw te solul dara te añul rerul man nak duma reg ba nopi am neeg bi am ay mbub rer bi nek fi may teud di ragala de damay genn de bu ma re baxna ci bi la danu ci lal mom di joy mom
1: yaakar ñak
0: mu genn mom bi mu dikke fek na ko nak mo rafle jëmin la yor dal di koy romb dem fa ñam woni mo dal di koy indil tegal ko andi koy yéer jox ko andi ko yépp ne ko bon pe nak ma ñewon waxtaan nga set fu teud mën ko wax mën ko waye nak mom ma dama lay digal nak bala ma rer mune ko ha mune ko ni nga def baxna lol ragala de ba baña teral kuy jambat ay tim bu mu la ci fekkati man nak sant na la geureum na la buma noppé dina mëna dem waye jërul nga dik di bëggu ge mune ko foy jaar mune ko fima jaaran ba dugg deug lol de
1: deug la
0: mo dal di ñaari complete jox ko dind xaliss jox ko ne ko fa nga jëm nak bo fa deme bo wuñi ko na nga fi jaar man dina la jappale ba nga am lo liggey te malaka lay waxal aro an la naka la dem waji da dik teud fanan ba saman set mu sangu ndeki bay bi mom mi ngi deglu ayyo mo dik rek suko nuy bay mu ne ko xana ki du muhammad mu ne ko aha kay ah muhammad lo fanane mu ne ko jam rek ah muhammad lo fanane mu ne ko jam rek
1: bëgg ñett yoon
0: mu ne ko dama bëgg nu waxtaan may sa bay ta ba nga bëgge tak son dama na ne bul tak te waxuma la li tax ma bëgg la laaj lo def bi nga la tat mu leralal koko muneko ha yow li la fi baye li taxan nak man la bul tak man ma ñaanan sama borom ndax fi mu ne mak amna timerat yu tegal te dama ñaan sama borom ni ko nga mo may dom juma fi baye bala ma genn adina mune ma ding ko am waye bu takke sono de fatu motax man bul tak te munu mu la ko wax waye ndeke di ngay jëf ci digënte bi lutax ñu baye la fi wa ko gan galum la wax muneko dof mani yalla na yalla yok saw fan fofu la tambale muneko waw muneko yalla na yalla yok saw wursak muneko waw muneko yalla na yalla doli jam muneko muneko sawuy jur wi bis bi bayiko yalna yewo aljana lol la tagu tok man ni mana juruma gungé muneko waxna deug boko gungé do ko gis kon teranga du ci agé nak dang koy ségéré magé diko tan bir ko manante ko ko tané tan nang ko dimbali té yalla tax amna
1: solo mashallah
0: Seigneur Assane Salam mi nak da bokon ci ñi daan tagante
1: taganté
0: da daan tagante da la fekk nit ci xat xat mu yaatalal la ko to do ko laaj
1: mu ñewul bopam
0: amna ko xamni duma ko tuddu way ma wax ni mu def ak mom rek da dik fekk ci atelier atelier limu yor ci ay apprenti ëpp na fanwer dag rek lay def den jox da mu ci mut ko fay dagale salam alaykum wa salam alaykum dama la soxla mun ka man de señ fi mu dama amul jot ah bo ñaan ma wala day mo doon gënde dama la soxla mun ko awma jot mun ka mo ne man de diw sangam ci koñ sangam de ci dekk bi am nga ak mom dom de ta takoko apparenti ne tek mu dal di dik ni ko agnu gisse
1: tane la ko ñaar yon ñewal ma gis la
0: kay ma gis la
1: ci sutura
0: tay mak
1: tay mak
0: o mo jox
1: liñ mëna jangale joxla dafa bari acca
0: han
1: wa bismillah
0: mamu demé ba gisante ak mom ne ko jing yi sa toxoy séram bi dafa bari ni rek ngay mëna def nak safara wu mo demé ba bisub altin da ngay summiku bu sa soona demé marché nga summi ko ba def yaramunen tak geño fuñu la gëna xamé nga wëru fa ndax dëkk bi xam nañ la
1: waaw ndax siiw nga lool
0: ciowri lu mu bari bari bo wëré bañu xamni gis nañ la bañu japp ni dof nga nga dik sangu sol sey yéré Bakar bi wacc la def nako la
1: tarox lu na
0: ah def ah way tam dé
1: Bakar
0: buñ la waxé lo gëm ta soora nga jëm dang koy def bokk
1: mané jëng yi bari na lool
0: han
1: ko jengi yi bari na lol
0: lol lol lol lol lol
1: taganti la de tag bu weur sax
0: han
1: ay lay
0: dafa am ño xamni ñi nak buñu xamé duñu wax waye man nañ la digal nak lo xamni man na la dibulé waye mom sañu ko won da bok ci ab sanjem yému daan wax ak diko féké bu fékénte nitu kessa nga di xalaat ni képp ci sam xel sam xel day jeex da nga nak señ bi da bëgg wax rek way lolu muntane mo lutax muntane
1: bané moma jaxal
0: han
1: lolu jaxal lutax muntane
0: ni nit di juré dom fek sa dom ji bi mi dëkk mbam la fek nga yor ko ta mbam mi sax ci ngay wut dépasse mba do ko ci manam mool bëti ko no mag rek da dé am ay auto tabaxé étage am ay bien lutax mo yalla man ko
1: wax dëgg yalla
0: han
1: dëgg dëgg
0: nga gis ko xam day melni man du fer iji mu jur waliyu muy wax lu kenn dul mana safara tawali lay doon nangam munta am nit ku nité du ko wax
1: wa nga deg de
0: kenn manuko kenn xamuko kenn musuko gis kenn amuko dof pire bo be set ba gis dof bo gisé koko dof
1: ngo jappal ko
0: wa ñi wër di wedd ngir xam xam yu ñu jang
1: wa
0: batay ci grir la bok
1: wa
0: ndax yow jang ba yow histoire bu ñu nga xam ko te mënu la fajal nit farto ko farto rek mënu fexé ba tagalé ko mom ki mom fobé ndox rek ni ko euf bo ci sel mo porte bi deñ nga ni day jibar jibar gi baxna ci kam ko defal yow mi jéxal téré te mënu la fajal nit ab farto kay jërul la ko tarkan
1: c'est tata sin bare tarka
0: nit ko bax day nangou dogoru bi yalla
1: day nangou dogoru bi yalla
0: yalla man nako ak noppule tabaritu yaba yalla man nako
1: man nako
0: ak noppule tabaritu yaba han ñi nga xamne nak dañu jang ba jema critiquer mbirum serigne touba ñoñu danaka rek ja'ilul murakkab lañu rir guñu togalé la mom dañu rir mer
2: jantib fm
0: ci ñere fm kenn du ko xam
2: ci rg fm
0: ndax yalla mayna ma assane salam mi bokk na ci may serigne touba yalla mayna ma do wax ju ndaw
1: dedet
0: borom alal yi rek amna ci ño xamni bo xarito won ak ñom dañuy japp ne yow do to jexal bis bu ñene invité na le kërëm dañ na koku mom buy ñew dana gal fan bo fa amé semaine ñibisi jërul nga nan kenn yuruma xaliss kenn du ko gëm amne
1: dedet
0: bo diké di malaj témir dama na way so way mo mëna nakhar nakharalaté jugé ko di jëli bay dik nama te jël xaritama kat xartu bëd ba kadama ki kay lam fa jëlé du ko wax
1: wa deug la dé
0: wa légui nit ci nit nga demal nit ñi japp ni jël nga fa loodul wax tax day bari ki mom lepp jëmmini tok am nday ak bay bind ci loxom ni may maynama yalla maynama da amata tok di xal ak baxam bu ko waxan ba nopi te munta may kuy jaakaayu te du ko yegal bopam wax ba deñ serigne touba ñim may ñepp bimbaane te yegul ne may na le ndax jalo bi yalla du xoot da ngay timbu joxel bo xole mu ne kek ah cheikh al lolu yalla dogon ñenti martaba yi nit yi dañuy sonte duñu ko mëna muso dégg ko bind xalimam ni amna ko
1: waaw
0: yalla jubal na ma boko waxé rek di nga mëna jubonté té do wax bi bëgg dé yalla jubal na ma
1: jubal na ma
0: yalla may na ba lèr boko waxé té amo dëkk bu tollu ni dëkkal fa ñu dul toxu ba mukk té muy dëkk bu tang jir amul geej té loi geej am nga am ko yalla gërem na ma bo mën ta gërem kuy gëremaata te gërem lay law ta du taxawati bu mukk yalla may na ma barké bo mën ta am luy dolli ko te duñu xam fu muy joggé wax bi day ñub ak lèr ak gërem ak barké yent yi ben bu ci nek tax na nitu yalla di ray bopam te bëgg ci am ben musula dégg ko bind ci xalimam ne amna ci ben
1: dëgg la
0: Serigne Touba ne ben taxuma ci wara jog
1: aw
0: ñu nak ko la taxa jog mu niki ko mom yalla la doon wul ak ab yonentam bam deme ba yalla tapé ma ci digënté mak yonentam bi ali salam ma bik tok di tag rasulullah yent yoyé ño and jox ma seen bop ni ma yaanu mom udan wa nurun waridan wa baraka faja'ani fi ma faqril mudrika ki mudrika ta di titero ndax ab setama fama togan diko tag fa lama yenti fek nima yaanu mom ponkal mu dara jutul nak bu lené yaama mom bo amé wulis tay dem bu ko ni yenul dara ko yenu te do la ni sonna am det ki wax li nak moy kilifa ak asan salam asan salam kumuy yim beug te gem la war nga xamni ëpp nga nit ponkal yi nga xamne cheikh abdul hak mbakar radi Allahu ta'ala lu mu waxon dañ war na no sant serigne touba ñu ne tek mu ne kenn ko ne defal na la tax bëggo di sa morom
1: da deug la
0: duma ko waxon
1: nga ko xam deug la
0: bo joge ci allah ba bëgg doon mourid bo jaare ñenne di laaj ba xam fofa lu fa xew te serigne touba def ko nga xam da nga na laaj ba xam buñ la waxe la fa xew do jall da nga na ñenne ke kon yir rom bo demé ke seigne daru ousane ndjay bañu wax la fim jaar ak serigne touba da nga na fi lay yem ak keur genen go meuna dem cheikh rafal baul mouride bo ak seen nga ne ah ni kat bu yoba ma tok fi far kon kenn ko ne defal na lutax bëggo di sa morom to ko ne fess ga del ousane salami ci ñoña la bok
1: aw goor
0: koy am ba nopi tay dimbele te diemu wut koy titero nan damay andi ki ma amé soxla yoniko lu ma sa bëgg mo koy doxal bopam di yega ko wacc mission la ci bi señ ko wona bañ yalla moko def limu ko def bo rop ne ko takal sa ndig del wër ta fo dem la fa war ta nga war ko wax mbaa war ko def nang ko fa wax mbaa def ko li do nga la dul lenen mission la don dox mata domam ji ñi wax adam salam bu deme ba lolu dugg ko mo waxtaan ak magam bañu ne ko top to ko muy set mag ni di len gunu te bu dikke day ënd ak yarake teggen ëndale tirangam la la ay baat nga ne ko sa bay waxon na ma nangam mu bind denc mba mu def ko ci waxu kayam diko def ba am lu moy dajale bay ak mune na wote na nit ñi dajé ñu jang alquran jang ay khassida tuddu fa yalla togg ay bernde ñaanal ko way juram te ñaan ci barkem yalla dole nu ndimal ko ko ku ci bok diga jeriñu
1: mashallah
0: tarkal mbir mu nek bu la doyul bay ko ñamu doy xam nga son ci lu la doyul ngir bëkk ka ko doyelo bako fa ci bakkar la bok waaw ñi wax ñepp dañu bëgg ko bayyi lañu néwon rek
1: yakep
0: ah wa te iliman ji nek bañul lu yonam ci yonu murid ngore bu tuti juddo go ci ñaar jurum ñaari téméré mam bu ñu leen dajalé won tiflitu serigne touba gën leen nga ñi me wax ngir laq fi bar di wax yenn jaxum yo xamné lamuy jur ci karam dana ko dal da birasuman barasani birasuman yu barisul muntaqiman barasaman seigne touba ne man bariwuma man kulli watu ak man duma la sax xol yalla ngay bereel te bu xajul ci yel am net
1: deug la
0: kon bis bi nga xamantene mom lu ñu jublu muy samedi te assan salam ak njabotam te adam mi chat mi ba ci seigne salihu salam mi seen kilifa seen khalifa no ngi ñaan suñu borom dori leen carton
1: amin
0: ta bolé nako
1: amin
0: yaatal seen jëf bañu mëna liggéeyal seen bay liñu gëna bëgg ci luy dolé ci digënté jambe ak boromam
1: amin
0: yal nako yalla def
1: amin
0: ci barké seigne touba cheikh fall
1: amin jërëjëf machallah seigne bara mbocc kaddu yi mbokki joko degg do doliko nañ ci bu baax baax kumal dara sax waye da ci jangatalé ñu wara téy suñu talib ak suñu digënté ak suñu moromu julit yi nañ lañ wara taxawoo kenn ku nekk ci la nga né mu doy la nga japp ci ta bayyi ñi ku nekk mu gëm la mu gëm ta japp
0: gëna noppalé ah
1: loolu wax nako ci mu lér ci
2: ci ñare FM
1: liko wara moy dem ji nga mo lañ waxtaan dafa melni loolu dañ ko jangal dañ ko jangé ci ay jëfëm mo so défé kon ni may def rek moy wax ci Ibrahim Sam bu mu bil ñu téléphone bi rek su ko defé ñu daldi and wa dañ ma Seigne Bari ñu mëno bi téléphone bi jotna hein
0: jotna
1: kon boga Seigne Bari néna jotna kon nañ and ak auditeur yi su ko defé ci 88 628 1337 amna auditeur bu ñew assalamu alaykum wa kay assalamu alaykum
3: wa alaykum salam
1: Seigne Bala
3: Amadou
1: wa kay jeng
3: jeng gembe
1: jeng mi ngi ziaré bax
3: ay ziaré baram bu ñu
1: wa wa
3: yag na ma di waxtanam lol du ko mo duggul
1: ah ndessan
3: waxtanam neex na ma lo yag na ko di gina ci rajo bu ñu degg na dal na ko yalla yo
1: amin
3: dama ko fonu gudda ndir
1: amin
3: yo ko xam xam gudda
1: fonu amin
3: dañ ñam ngeen xéet leen ñaanal jam
1: amin amin jeng
3: waxtanam di ñaan na lo
1: ah mo
3: tam bax degg ajjal mo degg na ko tay
1: wa sey assan khana
3: amna sama jar ba mo xane xamone ko dana nit la jelo bi bare
1: ah ndessan mi non nako
3: ah mi non nako mo
1: lay gore
3: mang
1: len di xaar di ñaanal jam ñu koy delo bax ba
3: serigne cheikh la ko ñëw ba ngeen def ak ci bir ko
1: yeen amin amin serigne balla jërëjëf serigne balla jëng ci corniche daara mang koy ziaré bu baaxa baax di rafet lu taxaway bi neena yag na diglu say waxtan di la mu neex ko lol gore
0: wallahi wallahi ndessane
1: mu gok
0: jërëjëf jëng
1: jërëjëf jëng kon mu gok téléphone ba gok serigne balla ubbi nako nga leemu nako kon ñi def dañ man nañu bu baaxa baax 88 628 13 37 88 628 13 37 ñu and ci jotaay bi nga xamne mom lañuy waxtane ni serigne assan salam muy jotaay bo xamne ni ko xey muy jambar jo xamne suñ borom moko dimbali bopam 88 628 13 37 salam alaykum
3: assalamu
1: alaykum salam
3: man des bay sonna amna luma xam
1: ci ko acca bismillah
0: bismillah
3: da ko mom ma sang da na ma jox mom yarim la defu ah ya xam la fa yagg
1: waaw
3: am sori radio
1: ah subhan kay mo ci bax
3: xar mor
1: day sol day am echo waaw
3: fu mom ma sang gis
1: waaw
3: da na ma jox dara ne ma adil
1: hmm
3: dama wax ni dama ci seigne salihu salam dane ko
1: waaw
3: ka waxon kam la waxon ne la ki bis bu mo yop bis bu meune re bu jalale bis bu meune
1: waaw
3: na ngeen ko wo fu meuna nek nak yim jang sofi yasin
1: waaw
3: ñaanal ma mak mu boole ma ko aljina sarot bimu wacce liggey ku ñu wax islam baw
1: hmm ah
3: waaw hmm ah
1: bismillah
3: ku allo
1: ñi ngi lay deg bismillah
3: waaw ku ñu wax islam baw ak hmm ndax mo jur yaayam
1: waaw
3: ak amadi ndax hmm mom la wo do mo dik na ma señ salu neena la la ci baye sa ndoxor hmm man mi ma dem ba ci arnia ya hmm wax ko baye sen nako ko ñu wax ci asan salab mo bayiko fi hmm doom lañu wajjal
1: waaw
3: mo ne ba bo kañ lay doon man ko xana 2-3 ci guddi hmm lolu mom luma am la
1: turu no tuddu
3: man day mortam la tuddu
1: mortiam
3: do ñu xam nañ ma
1: la ndessan
3: kër go koñ bobu
1: waaw
3: ñepp ma xam
1: lo mëna netli ci acci bi ci la netli ci mom dara ba
3: señ baram señ tuba hmm wa man ko dekk ku ñu jep jabi ñu xam ko ma hmm ba ci kër baye daam jass gogu hmm ñepp ma xam
1: deug la
3: waaw lima leen di ñaan moy borom lima xam ci mom borom xey bu lu hmm wa kena fekk na ñet yu wax
1: waaw
3: yo xamni yépp non la am
1: bismillah
3: ben bi kaw la
1: hmm
3: ben bi kaw la
1: waaw
3: ben woti la dugg
1: hmm
3: ne ko
1: hmm
3: dana dab nit boko dabé dana ko yobale hmm ci kaw la wax di
1: waaw bismillah
3: ñu doxé bay bëgg jup ray ba fas yu waji di door fas bi rek di door fas boko taxaw bay téel fas bi ñu dal li nak xam nga diwo
1: hmm
3: mu ne ko diwo de moy sama bay mu ne ko fas yi leg leg du melni kuy bëgg gugu su neeg yaay hmm mu ne ko akay luñu fa tek rek mu lekk ko mu ne ko fas yi moy sa bay dafa yéré mu won sa yaay mo tax buñ fa to ñu sopp kaw fas way fa sire bu ko door ci
1: waaw waaw ak ken door sa baye door sa baye ko
3: nañ ko fulte jett ba way fa
1: sire independence
3: ak yeneen yu ma fekk ci mom
1: walay
3: billahi wallahi taala
1: rawal ndessane
3: am na ko xamne
1: waaw
3: dañ ko saccor ak jangaram
1: waaw
3: o tafek man dama kañu dem man ko way man dama liggey
1: waaw
3: mo dama dañ dem
1: hmm
3: kër gogam ni ngi ci ñu salan sant salan lañ sant salan kër dam salan ci bëpp lu woon
1: waaw
3: ci kër gu mag mu ne ko ala diw mu ne ko diw de gis mu ne ko ganjaram dañ ko sacc mu ne ko kenn sacc ana satala dam jëlé won tibayam magi ca mom mo ci mom moko ca def
1: ba paré faté ko mu nga jërëw señ Mortiam señ Bara yéen nga sériñ doon wax day am solo señ Mortiam jërëjëf machallah nee na dund ak moom lu bare bare xam na ko moo tax bu ñu ubbee téléphone rek lii da ciy am solo ñu ànd ak auditeurs yi ndax ñi jarañu ci lii gëlew day dëgëral sëñ Bara waxal rek waril dëgëral jërëjëf sëriñ Mortiam ñu ngi lay sant baax ma nuyu bu baax sama mbokk moo xam ne mooy wax Baye Fall Jalibatu Maraxib waaw sama xarit la waa bu gog Baye Fall Jalibatu Maraxib xam naa mi ngi teelu moom day teelu jotaay di jàmbaar loolu day sax di ko xam dama ko naw loolu ci ay kàddoom yu am solo rafet mu gog jërëjëf say Mortiam 88 628 13 37 88 628 13 37 ci jotaay bi Serigne Assane Salam noonu ñu ko wax gis nga am na ñu mu xettali ndax kooke mu xettali noonu wax ko façon yor na ko sa bàyyi la yaakaar naa ne ko xettali na ko lool lool lool lool waaw xam nga loolu rek ay xeeti
4: dimbal la yoo xam ne daa yëre mënoon sa yaay
1: waaw mu ngoog gis nga loolu tam kon war nañ ci jàngate dañu daan jàngal ñu di war nañ yërëm bu baax soxna yëg gis nga lii moom dundam gépp am jàngale la daamel lépp am jàngale la
4: waaw xam nga àdduna sëñ Dieng
1: sëñ Ahmadou Dieng
4: sëñ Ahmadou Dieng ñi ci am xel seen i bët moo leen di won lu ñu mën a roy ñi ci des seen i nopp leen di dégg loolu lu ñu mën a jàpp am na ñoo xam ni bu ñu demee ci mbooloo la ñuy xool mooy ku leen gën ndax dañuy nangu ku leen gën ñu jël aw meloom pour jéem ko récupérer ba bu ñu demee jéem a mel noona am ñoo xam ni dañuy déglu wax ki ci kës gën a seetle wax ci ñoom ñu gën koo jéem a capté pour war a mën a roy kooka ndax wax ja rafet na fi ñoom am ñoo xam nag dañoo mel ni man rek nañu mel li ñuy téye rek du ñu jéem a roy dara loolu dara jëru ko ah àdduna ci boppam jàngum neen la ku ci nekk nag te boo xëyee doo dolli ko wenn bind bu yeboo nga xam ne toog gën ci yow dox
1: deug la
0: xam nga keur keur señ diw la yaro bok na ci ñoomte
1: ma da ko la gis da wara xam ne fa nga yaro
0: waaw ndax xam nga boko waxale sa bop ta fek am nañu xam keur diw ak ña fa yaro te yero melo wowa xam nga dang koy sof yow han bo yore melo nak nitay dik ni la señ señ mew keur diw xam nga ne ko waaw kay bama la gisee la xam ni men nga keur ga du deug waye nit bu fekente ne lamuy wax bu ko waxul ken du ko xam mané gula nuru la nit fu mo min mbamu yaro fa warna fa jël melo wo xamni ñako xam bu dajé ak ñom rek ñu xam ko ci mom diwuma jurit jëruko seigne fallou mbake radio taala non na diwuma jur doomi diw rakkar rek la da ngay fexé bay diw rek am de
1: deug la
0: aha waye wut bay ak wut ndey ak wut dom jëruko jëruko di melo wi nga wara mel bo ni melé ka fa xam koka day japp na xamni ki né la wara mel ndax fé la bok ha ba lay bëgg rek ni ana mbaké la lu mu lay wax mbaké la yo ha
1: ba do ko xalé war nga
0: xam mbaké jëgë gëna boko xol kenn du ko xam kay da nak man mëna bay ba bo ngingul kenn du ko xam yo kay man nga waxi sa waxi nu bop man gis na ko xamni ki mbaké la sant ci ta da jëgë waye xamna da am lu mom deuk mom da dem nawetani mom dem sante fa jeng nak fa
1: dan fa ciedd
0: modou makele tu way dane modou jeng la
1: ndax beug liggey
0: ba nek na fa ba liggey ba gerte gi ñor ba mu jaay koko xam fa fek rek wax ko ñati gene ko xam nga ki mu ne ko ah modou jeng lañ koy wax mu ne ki ki de señ modou makele tuddu diwa ko jur ci Touba waya daanu
1: lesa
0: ko ko xam ngay jiim la xamana
1: dedet
0: waye dik nañu leen mi ngi
1: ah waaw
0: nit ku bax fu mu dem dafa yobbu jikko ju bax ak melo wa
1: deug leen
0: ca waxen wa ak ci jef ja
1: am solo
0: serign modaminat aminata fal radio talan hu dani am murid jeerul mana murid la boko seene muy ñew wara xam ke murid lam deet ndax doxen way murid lay doon bo ak che bu nuyo dana yore jikko yu murid non lay nuyo bu toge toge nu murid lay doon lay tok xolino xolino murid lay doon nga doora xamni ki murid la way bu la ko waxul do ko xam du murid abiyar ak teggin lañu xami yoonu murid tax mom la ko borom sanci won
1: deug la
0: am de
1: du wer la
0: cheikh ibrahim mi nga xamni dañu dafa gëna siwe ñu du ko roy melokay mu andale won ta bo mat la sekk ñaar fukata girom ñaar mat sekk la mu doon jang ba jexal tere and ak dolem and ak yudom bu rafet and ak awfitam and ak xamam and ak teem and ak wursagam ak mana liggeyam ko kiawartem takandi gem di fumu dem fanane fa tuddu yalla ak fanane nafila ngir de set ke mo wara mana andal setu ko da don wor rek way xawana fimne ha bam ko gise nam ko nuyo fekkulun ko ko fay nuyo nonu ba mu ne jakk serigne touba dafa dafa sukku di ram ken daw ko def dañ na wax ba fi mom ñu jox ko ñaar loxo lu neew neew ñi fi gën na yaron non lañ da def cheikh ibrahim da ram ba aksi faxas ay loxom am lu mu yor nuyu waliko cheikh amadou bamba sujjo tek ci te ken daw ko sujjo tal ci ay jabono serigne bi bayiko ci da andale melom
1: da andale melom
0: bi mu jibulo itam bañu nangul koko togul di xaar luñu ko nan defiko da tambalé léral tambalé sét fu sérigne bi warané té da sét da wara sét tambalé wut lu mu koy lalal tarlé ko wutalé ndox di ko wutal matam jalamban sante fal du yo mbacké mana liggéey joxé li mu am yel wan dundé du togn ko ko togn mu djéggal la tay dimbulé dëkk ci la ilaha illallah fu mu jaar raw
1: jaar ci tu
0: am dé waye señ bi señ mo señ mo ñang mata gis nga fi me señ assane salam mi ku yalla dimbali man nga ko jereño ku yalla dimbali rek waye bu fekente ni dimbali yalla desna am ca koka jereño ko du yomb ndax boko xese da nga nan nit la rek day wax rek waye amna lol bu ko amna yo xam dañ ko da daw
1: ndax jëm ci melokan
0: wa mana dañ la bu diké dalay wax lu na xare
1: wa
0: ayo bu la waxe ak ñaxum to bo ne tek mo xar bu dé lo ragal dina la wax lay tagal ak mo am de
1: kon da na wax ci ñi
0: ñi fi ma la wax ni fi la doon tudde dom ji bamuy ñaan da no def ni suñu loxo mu am ko mu ne bankal sa loxo
1: mu ne ko jak
0: waaw ci no nga tok la mu ne waji bankal sa loxo da nga moy yalla doore ñew talal mu talal mu ne ma señ baare yow bankal sa loxo man ko apna def ba jam ma jam la mu ne ma yow say loxo leer ci ne man ko doli ci
5: okay machallah
0: leer yi nga ci gis doli ci
5: doli ci
0: waaw lool la ko wax
5: ke mom bokku len lu ngeen
0: bankal la ko ne mom bankal sa loxo ndax da nga moy yalla doore ñew mu ne ki yaangi nak di dem waye boko bayiwul da ngay de waji geenul wero
1: ne bu bayil ma yalla da ngay def
0: ko ma sa am dimul rek dibuli na la
1: dimule na ko def
0: bo dajek mom na ro rek la ba fi mëna nak tay la gëna mëna dibule ndax borom martaba ñaare bu fekke martaba ma deguna bu la woné ginaaw ci li gëna mané mata di waxta di mbirem tay dem diko siaré tay wormal ak njabotam lu am solo la yalla nu yalla dimbilil bopam
1: amin duma mi ngi dëj ci fofu ci ndiarém
0: ngi
1: ñi dëj ci
0: ndiarém
1: machallah
0: ha amna ko mané non na bis mo fi bayiko kuy tukki te bëgg saw yoon neex tagu sima saw yoon dana neex te dinga ñëw jam amna ko wax lool ne moko xon gaay dañ fay dem
1: ya ndiarém kay melene
0: ah
1: melene bërb yoy ay mbiré nga fa mu
0: ah det ndiarém kat
1: señ bara ndiarém melene ay mbiré nga fa dé
0: ah ndiarém kat señ tuba dafa am fukki at ak girom
1: mo taxit de
0: def fa lu bari té ponkal yu bari nek fa nak
1: ponkal mo tax mané ay mbir nga
0: ah
1: la lay waxe mbir
0: ah ponkal yu bari fa né mota nak ah yarim kat kuñ fa yamalé ak si nga Touba ndax mom ndimbal ngay bëgg tam ding ko fa am ah mota yowal khiyam ñi nga xamné seen jang kessé dañ ko jang wolbatiku de fekk lu nu gëm ba mu tax nuy lox ñu dul jima firil alquran tan nu gën leen ko dégg fop
1: fof
0: Touba gi li fi nek
1: seigne bar bal ma jël auteur bi ñëwaat
0: waaw
1: salam alaykum
6: wa alaykum salam
2: ak tim tib fm ci ñar fm lergue fm
1: jali batul maraxib
0: jeri jeri
1: ma ngi delo ziar tay bekk lol jeri fm
6: borom jox seen yassan ci fat mam asan salam
1: mam asan salam
6: salam ci mam bu baxé ñu ko wolo patat
1: deguma
6: dat bi aw dossi aw
1: wa wax datu magal gi nga wax
6: wa inshallah
1: wa kay wa samedi bi di ñew lay
0: xam samedi bi ñew lu
6: inshallah
1: wa kay
6: jeureu
1: ba wa kay jeureu bay fall
6: jeureu ba bur
1: jali batul maraxib ma sha Allah mom la doon tudde legi jambar la ko baxa bax la ko da ko naw lol deesan
0: dug wa gor wa gor
1: bay fallu te bopam jali batou maraxib la
0: man
1: seigne modou jeri sila tam ci diwan bloga mang koy ziaré
0: wa jali batou maraxib
1: wa kay jali batou maraxib bay fall jali batou maraxib
0: ayene ka ayene maraxib
1: sir sa adresse mom tuar ka
0: sey borom touba mi
1: han borom touba han
0: mané borom touba ken xam lo
1: wolo sey borom touba mi
0: samaytuha jali batul maraxib
1: ka
0: ajilin ka ajilin li raqib ah man day mo koy jang rek ya ñaari keur yep lay raqaba man xemem rek yag fi tawir ta am ay xewul bu ne faatu nan nelaw ta bu ndeme nan de ka jena rek
1: kep
0: man mo lay raqaba fi ajin ka ajilin aduna allah rahma mo ga ak mu yeex ma xemem ñaar yep rek
1: ya wa goor wa inshallah allah goor
0: fi mu ne amna dama am wax jo xamni fi barab ci dekk la ne bari won na xam xam wax deug yalla sax ndax da na gamo imam lo nit nak waye da am bis mu am wayu muy firi na muri ni lañ koy waxe waye du nonu ni la ha bo xam ni ma nga fa ma bok defena ni ko xam dara nga neew fa manako ma manako boko gëmul bayiko fi
1: da mo gëna wër
0: muri imam mëna wax baatu arab buñu mën ta xam ba nga dinañ ko firil niñu ko firé ni la yew mi ya ko gëmul tax nga bako firé no xam na no fi romb rek la señ touba waxul lu fi romb lu mu wax deug la ah ñam bi ma dañuy ton dañuy boros dal dañuy wax ni dal dako wax rek dako wax rek dako wax rek moy lan
1: li lolu
0: seigne touba day waxanto
1: yaay jay ko tokla ci halu illah lahul mahfuz ok dina
0: khalas lolu liñu munta deg ndax ñom ginaaw buñu ne ci neeg bi duñu xam ki ci biti nu mel munu ñu xam lahul mahfuz
1: par la ci neeg bi dem xamul ki ci biti
0: lolu rek la lolu rek la xam nga seigne bi ki yendo xif boko ne dekk bi ken ñepp añ day mer non rek la
1: day yakar ñepp xif
0: waaw xam nga ni xam ñi xelef xelefe fi Touba ku mëna xare ba nga na muri dañu dof da nga amuli dof rek waye bo amono dof jël
1: lay
0: ah lay dof bu deful yaramu neen bo amé jox la fo ne mu sétal
1: ci
0: lo ñak muuti
1: xalas
0: te gëna ko silvisé
1: balay
0: ndax ko jang te lumu liggey de suko defarat te day nang nga mom ko mom mu tok bobu dof ko ko am do ko xass dañu ko munta moto ci holi bari
1: kay neexuta am de
0: ah
1: nga neexuta
0: do rek la
1: wax ji de leer na dañ ko munta am de machallah 88 628 1337 88 628 mbokk yi xad beug nañu barkelo ci jotaay bi jotaay seigne hassan salam bi man nañu gaaw ñew bala ñoo yëkëti jotaay bi ndax waxtu yi da naka mi ngi sori té seigne bara mom xam nga day mag di kilifa tam te guddina ci mom mom waaw deug yalla su ko defé ñu xaar auditeur yi ma jël auditeur yi nga xamni bëgg dañu dugg rek ndessal su ko defé bis bi samedi bi ñu deug ba rek lay do fa fecé jaarim bu soob yalla lolu wax nañ ko ci jël ben gi nañ ñu xam ko ñepp xam ko rek te ndax bëru bi melni ak nit ñu melni siari leen yakar naan né lu am solo la di dem ci ziaré sini barab ndax jaarim gogé mu nek waxuma la mom sa way da ngay amal sax tawfiq ziaré wala ay kangam yu maga mag yu fa nek yo xamné laq nañ gëreum señ bi bu yag kon mo dañu yene ñepp jaruñu rek motax ñu leen koy yegal di leen ko xamal di leen ci xaar 88 628 1337 88 628 1337 ma nga nuyu seigne Modou Djeri si la ma nga ca diwan bu Louga ma ngi koy nuyu bu baax di ziaré ko ziaré mo ngi mbokk yépp nga xam ni ñoo nekk fofé ca diwan bu Louga momit diko xam ni kenn la ci jotaay bi diko ziaré bu baax baax di nuyu ni bu ko rek seigne Moustapha Ndiaye mom nga xam ni mom Essane ci réseau DTL la nekk ci yent bi FM bay liggéey fi ci Touba di ci jambar ci def liguey bu rafet momit ñu koy ziaré wat bu baaxa baaxa baax di ziaré mbokk yoy nga xamne ñom la nekkal tax na ñom ñoy njabotu serigne assane salam tay coordonner liguey bi dawajal bis bob bi nga xamne mi nga am samedi bi ju deggal fofé ci ndiarim ñu bëgg rek ñepp wajal ko ñi ci wo ñepp nak ndax dañu bëgg ñepp jarignu tax dañ ko wax rek jambar yu melni seen bis ku ci taxaw ku nek lo ci fa seigne borom mëna la ko defal lolu ñu xam ko ndax ki dundam gep ndiarign la da nan xetil doomu adamay te do deg mukk ñu ne nga deg fen ñu ne neena jox ma nang wala jox ma nang
0: dede
1: xam nga lolu mo lay wone ngir yalla rek moko taxone di def
0: bo joxe na ma defala nangam musuma deg ku mako wax musuma ko fekke nak
1: waaw
0: ah bo bëgge ma defal nangam it da nga wut nangam jox mako musuma deg ku mako wax
1: ngok
0: mom dal sarse la won digeenté ma jam ñi bu ko yalla sarse won bu amé lo xam dal yalla wax ro nako ko ci yow dana la ko wax budé aw tisit dana la wax la lay tagal ak mom mo xam aduna la wala alakhirah lol dal mom xamana ko ci mom
1: la ci gënon yéme moy ku dem alakhirah lu yag nek fa nek no xamné xawa met la nga ñew wër ay njabota ba gis leen diw saraxal leen ko dangam defal leen ko dangam ndax nangam ak
0: nangam amna ko xamné néna dëkk ba mu dëkk assane salam ñew fa té musuñu ko fa gis kamu laaj dane ki ma len di laaj ab tire tang la won
1: ab tire tan
0: waaw da la jënd gerté mu len ki ma len laaj ab tire tan la da la jënd gerté ñu la xam ñu la am ko ne diwo do ma nga ne woko
1: walen ko mu ñu
0: mu dik mu ne ko baskil be ko japp
1: baskil be ko japp
0: ha
1: da dan pc
0: di da la pc gerté
1: pc ba du mat
0: pc ba manke na bon hôpital am dam diw la amel nangam yow xam nga ko demal fay koko bo sété fañ ko bindé ding ko gis bam ko sété da ko gis way seigne bi lool
1: man di wax ma dara seigne bar li ngi mëna jang kon né commerçant jaay keut yep rañu wax ñi pèsse dal
0: ah
1: ñep rañu wax xol ñi pèsse
2: ci ñare xol
0: ñi pèsse
1: ñi xol ñi pèsse bax
0: gis nga nit ñi lo bari lañu wuur ci jëlu barkel
1: da mu ngok lool moy
0: def café gi rek dañ ci bor ay xoxi bu yeug mokk
1: lepp lu ñuul
0: rek lu ñuul rek ñoo ñu safa kilo café lañu wut wut kilo mbokk wala kilo mbokk wala kilo kilo buy jaxé leen saf
1: mu do ñett wala ñenti kilo
0: waaw bi mara ñom do na bari rek
1: 88 628 1337 salam alaykum da ngay wañi radio bi ko bax wa kay wa buddikaté amna ñoo xam dañuy dënd ak seen radio di ci déglu ci radio bi loolo tax duñu déggënté wa nako défaat atta mbokk ma ngi
0: sama kalaax gi li len sank
1: mooy balma ma jël mbokk bi seigne ba salam alaykum
7: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: wa bismillah seigne moussa
7: wa kay seigne ahmad
1: wa kay bismillah
7: wa ñi ngi siar bu ba di siaré seigne ba mom
0: yéré jëf
7: ñi ko siar bax diko jajeufal lu bare bare
0: yéré jëf
7: ci waxtaan ngeen di waxtaan nak jëm bu sel goor yalla bu mag na wax deug yalla am lu suñu borom bax na da no nek ay njobotam muy seydina moussa sallam ci diwanu italie ak seigne mousseyne bokk ben dekk waye loolu mo wax rek mo am non lay doxé ñom non la di duñ waye nak lepp lu mo ñu koy sant suñu borom ndax dañu ci boole rek dañu ci boole ño bax
0: waaw
7: ñoo limel wax deug yalla dekk ñu rafa la dekk
0: waaw
7: nañ na seigne waji gan taxawo jam yalla ya non lañ nekk ak talibé nekkal
0: waaw
7: ñu sant bu baax ndax xam nga jamono ci dina demone france ci buñ ko def noko andul lepp waaw ñu sant bu baaxa baax di ñaan ñewatam ci bobu seigne saliwu
1: bismillah wa kay mu ngi jërëjëf serigne mustapha jaay mu ngi séré yi momi rafen 88 628 1337 salam alaykum wa kay bu ko defaté na ñëwaat rek mbokk mom nga xamné doon na dugg légui tam recc day defaat 88 628 1337 88 628
8: jerejo mi nga xam moy khalifa sayyidina al-hasan salam momi diko ñaanal suñu yagal ko te wiral ko ak jabot yeb
0: amen
8: di rafet lu waxtan bi di and ak mbekté
0: jerejo
8: ci kaddu ñi deg mo jige ci señ baara mbo
0: jerejo
8: ku ko deg xamne borom xam xam moy wax
0: jerejo
8: waye ko deg xamne ku maîtriser limi wax la ndax dañuy wax ne dara gënul woor ma féké
0: deug la
8: te limi wax yeb da ko féké
0: deug la
8: diko ñaanal di wax ni lim wax yépp ci mom la nek
0: deug la
8: oof gogum muy wax ndax biñ ko wowe demb lañ ko waye teggu ci batane rek tamay dal di dug dem
0: waaw
8: kon dafa am mandarga yo xamne dama ko nak gis seyna al-hasan salam mu nek nat way ci man
0: deug la
8: kep ku may defalentel
0: wallahi
8: muy ak oof
0: deug la
8: nitu yalla du dis
0: deug la
8: yéru fa nek mandarga yo xamne suma ko gis dama am ak tay ci yow
0: sa way de ken may
8: di am fokk wa fokk bokk muy wax dama koy am ci yow
0: deug la
8: mom la gis tamit ci serigne bu baax bi serigne fadlu fall mom serigne modou aminte fall
0: deug la
8: keureum la joge legi motax ma yexa duggu
0: wa nga deug
8: don ko yegali magal gi
0: deug la
8: da fi jot dañ fay ñew
0: deug la
8: lool la gis serigne baara mo ci kon serigne baara ñu lay ñaanal nga yag te wër
0: amen
8: yalla defal na ngeerum mu sayna assalam amin
0: amin amin
8: ngeerum mu mam sey ibrahim fall
0: amin amin salam
8: yalla ci mbom defal lako
0: amin
8: ni señ bi tamit ni def ni sama moy ma sha Allah
0: amin
8: ñoo ngi lay ñaanal ci sen rojo yalla ko yalla ci mbom def jele
0: amin amin amin
8: mu law ci aduna bi yeb
1: amin
0: amin amin
8: salam wa di sant rek tay contane
1: amin
8: di wax na ni ko kon laaj leg mag gi le 20 la inshallah tam di bi ni ci deug
1: ma sha Allah bi di ñew
8: wa sant bi di ci wo mbok yeb bu ñew suba la nak mbok bay fall yi dañ fay def goudi mam feram fall
0: ah
8: pecc gi ngontu xassi da lay don bu neub ci aljuma ji
0: ah
8: goudi gi 20h ba 1h 2h bay fall dañ fay fanal ci kar
0: parce que
8: ndax ko xam seyna assalam salam xam digënté ak mam feram fall
0: wa deug la
8: wa ndax bi mi nek ndaw wax na lay mam feram fall mo ndëk wax ci mom
0: wa
8: da ko rombu mu wax mu ñew mu taxaw mu ne ko ndax xam nga no mel
0: ah
8: ñu dama lay tek yag ñu da nga melni garab ndimb da nga wara sax ci digg penc mi ndaw ñi buñu xité mëna wit say doom jëfëndiko mag ñi buñu fane mëna sétru sa kër
4: aha
8: da bo né non ci jank la jëlon armir les franc ak ci all bi lolu moy bayir all bi ñeu dëkk dëkk ngir mëna dibël doom adamay
4: wa dagal fon
8: wa mam serigne fall moko waxon lola
9: koku
8: mam serigne fall dafa am ciir mam serigne fall ciir bu reey reey
4: aha
8: mam cheikh am ci mom ciir bu reey reey
4: ndax
8: mën nañ ne bu dé ba nit ñi ko jarriño kon mam cheikh ibrahim fall lamba bu duñ motax
4: wa nga dëgg dé
8: waaw kon nak bis bobu da ci am ciir bu reey motax ñi ci wo mbokk bayfa yépp
4: deug la deug la sa
8: wa di contane xamna du ma guddal
4: aha
8: waye begg nañ
4: dëre jëf
8: tay ñogi sant bu baax di ñaan la sun
4: borom bo bëggé rek mu baax
8: wa alhamdullilah han
4: bo bëggé rek mu baax
8: ah wa begg nañ lool begg nañ
4: lool jërëjëf
8: salaam jërëjëf baara da ñaanal jërëjëf
9: jërëjëf
4: jërëjëf salaam
8: wa salaamu alaykum wa rahmatullah
9: alaykum salaam wa rahmatullah jërëjëf serigne adama salaam nga ñu koy ziaré ba xamna mom comme kilifa la té moy bok ci leer señ bi mom mo ñu tejeul téléphone mi ndax la mëna juroom mi mo ñu déssé kon ñu sant ko baax gërëm ko señ baara kon dama lay jox rek cadeau bi wa ké amna auditeur bu ñëw kon ba ma jël kok rek salaam alaykum dugg na ba paré bismillah
10: salaam alaykum
9: ah ko baax ki
10: bay modou jeri ci la ka seigne
9: ah seigne modou jeri essan ci la
10: ñu ngi lay nuyu
9: ma ngi lay nuyu
10: ba seigne bare mom
9: waaw
10: di contane ci waxtanam li
9: aha
10: di wañal ko lu ko deug wer
9: amen amen
10: yalla yok xam xam bi
4: yalla nako bok
10: ci di lay wone lepp ke mari seigne touba la
4: mo
10: seigne salew mom ci seigne atane mom
4: aha
10: ke mari seigne bambe la bok
4: deug la deug la
10: kon ñi ngi len di jaar di contane
4: waaw
10: waatan ben won dañi di ñu rek waye mu ñoo bëna woté
9: ndessane ci la jërëjëf
10: di ñaan señ bar moom dañu ñaanal ñaanal la yow moom ñaanal ñu
9: jërëjëf ndessane
4: ma ngi ñaan kay waye ma ngi sakk ci yeen ñaan nit nak
10: mu ñaan yalla ñom
4: amin amin amin
10: contane ñu
4: amin amin amin
10: di ñi jaar bay samba lo kon modou bissa
9: waaw
4: amin
10: bay yanna sam ben sar
9: aha
10: bay bëccu li gay kan man sam bay
9: aha
10: may gata da abakar ale yep
9: abakar ale
10: sunu xol set na guuy
9: jerejeuf ci la
10: jerejeuf jerejeuf
9: jerejeuf seigne modou jeri ci la ma sha Allah seigne modou jeri ci la
4: nit ñi duñ jere ñoo kuñ dekkal xaar da dem rek
9: deug la
4: seigne cheikh ndaw mi ma fekk ci tiwaawon jigen jo xam da dik jox ko adiyam te jigen ñi man xam na ko bo waaw jikko raay ku jong mono la te tollu na ci ñi diko bëgg lool nak mu yox ko bëgg dama ko kay mu dëkk mu ne ko ah sey de mom du la yom ndax di nga bari ciowal sey
11: jant bi fm ci ñare
4: fm
11: lergue fm ci
4: ngi man dem na tal ci dar sama karam ñett yo ci ko xamni ki amu gulu far bu ñu xam ki dik ne ko di nga am ciowal sey sey du mëna gawa normal am dem na ñett yon ci dar sama man ma lolu ma ko fekkati
9: dal gañu ñu dal bisifla dal
4: ah seigne bin nit dal
9: ma sha Allah tarkala
4: lama jëk na wax na ko japp xawma ko won ku ci dëkk bis boko xamé du la amal ñëriñ
9: japp nako ma sha Allah
4: waaw
9: jërëjëf sat nañ ko bax gërëm ko serigne baram mbocc bu bax ci kaddu yu rafet yi nga xamné andi ko ci seigne assane salam séré ko muy mag bu bax mo xamné wax dëgg yalla min nañ ko dama ko ci jël ben ko ci kaparo mam cheikh ci waxtaan waxtaan yi am solo jaxaso ak mag ñi ak bëggu bëggul bax motax mu jaral ko mu déplacer wu waye biñu ma bolé ak mom jox ma numéro bo ko tamit diko ki Seyd Adam waxé non la ko daal yombalé néma bu soob yalla fass nañ ko yéné kon ñi nga ñaan suñu borom dëgeural ko bax guddal fan wi té wéral ko ci barké Cheikhul Khadim mu gog kon Seyd Hassan Salam lañ waxtané mbokk yi di ziarar njabot gi Seyd Adam mom mi Seyd Saliw nga xamné mi ngi nekk fofu professeur ci lycée Cheikh Modou Sa bi ci tokor bi muy jambar ni ko dal ko xam ko am xam xam té dal lool té bax té yewen ci xam xam bi lool nak ndax ci seen émission nit nité dalal nako enregistrer ko ci ñaar yoon téssane nga xane bëdd bu ndek waxtaan yi am solo ci waxtaan kon señ Saliw ñu koy ziaré bu baax baax okay bismillah bismillah assalamu alaykum daga dendak radio bi motax daga dendak radio bi su ko défé yow man na la jël soga yëkëti kaddu gi dess na ñaari minute kon rek bo bëggé ñëw rek fekk ma yëkëti kaddu gi bismillah ndax yéene ki ñu waxtane mo mel nonu dañuy fexé ba ñëpp jarñu rek ku bëgg ñëw rek ñu fexé ba nga dugg rek ndéssaan lool dana ci bax ndax xam nañ yéene ji nga nit ñi am nañ ko ci kon mu gokk mo 88 628 1337 assalamu alaykum ay way ndéssaan bokk na dafa melni yéene na ko dugg lool gore ndéssaan batay rek ba kër ak ma yëkëti rek suñu borom yi borom jam rek batay ba la nexé nga jéema rek ndéssaan gore waaw ndax xam na ko am passif ci limi def la kon samedi lay doon neene ci samedi bi ñu déggal fofé ci ndiarém lañ koy amal abiss fofé ci ndiarém kon lolu seigne adama mi ngi koy jallal légui kon

0: tumuranke ak ñak alalam alali jambur bu ko koko uppey jiego xey xey tekko fu ko neexul te du ko mëna fajj lool la xawla wala xowte yalla ci yalla mussel teet nan len di set lu rafet nu koy jëf teggi autiste sa bop dem ci mbokk woneeku mu teggil lako nga dem ba retourné jël tis wowe tek koko do ci am loy xalat do ci am loy jombu koko wuyé aw nakaram asgor momuko ab julit momuko tanu set sunu digënté ak yomul qiyam ndax nop na la bëgg na la dama la bëgg tak dal di wagneeku foto keur ni keur gi de la la bëgg may teet yon yalla ma la bëgglo wax say wax ba mu jeex nga tejj wax ja ñepp gëmal la ma dugg kaw dugg suuf fexé ba trompé la loolu asgor momuko yalla nañ ci yalla mussel ñi ngeen di def jigeen ñi baxul di trompé jigeen ñi di dem rek bay ko ak domam murci bokam russi adina russi al akhirah gi mu jëm ëlëk yow sa yoon newu ci dang ko xemme moon bëgg ko am am nga ko pare nga ci do ko jox mu lek do ko jox mu naan do ko teg fenn mu wéyew naqar bu amee saabu ma ko ñaan bu ko rusee ñaan ma ko may ñëw jox ko ko bu amee lu doomam sol da koo ñaan maa mbokkam ñëw jox ko ko moo ñeeku wéyaale gàcce go googu yow nax ko rek nga bëggul nax nga ko waaye doxal bu la kenn nax bila ken naxtan yamal basina fi safi na ngi ñew la way kat ben won de def sagan di la wër amo lokoy bernde lu du sok ro gu genn sa kër bu dig ba jotté bammel bu xat gamo xat tay ba jëm abadan yaram wa ak lan tay mur lepp day def sax bis buñ ko jangti jangté ba yobbu sul yu ba ñew njabor gu ndaw gi ni gu trim bu magge xëccu sa alal rek yow jar nga ci ji ba tay taska yaakar ma ba tay fecc ki wul le ba tay fekk nga kula gem nga wagneeku jël ngem ngem ba naxé ko ko lolu yiwul baxul daganul fekk nit muy jaay njaayam nga man ko bay ci bobu njaay nga jël ko di dox ci mom tanki tiaxam ba mu bayyi njay ma nga sarsel ko lo xamni yow sax momoko bo legge ci sibire mu defene yaay waja fekk gisoo waja sax seenoko sax legge mom ci jëm bopam muy trompé dox gudi dox bu ceuk borom keurum niko bal dox bi muniko ah man damay daan sama doole dox bi ci ma fekkon nak dama dal liggey fekk ala mun liggeyul dara koko nak tay ba seem tas mu bëgg ko def nak bal puy di bo xamni day yondelu rek jaralatu ko dara fu mu ko gëssul tourné ko yu jema nak muna ko ding ma def ak sama sey bi ma joggé wacc fa sama njabor ga yaak tax ci wax na deug ya ko yakal ya ko wax lu dul deug ya fen fen wuri ba tax mom mom ci jëm bopam mu gëm la ca nekata jëro sax waxal naqariya de ne yi nu boole dara gënu ci metti loolu nan leen delo ci sunuy xel jaamu yalla ragal yalla xalaat bit ba xalaat sabara xalaat aljana xalaat siratul mustaqim xalaat bis bo xamé ni yalla taxawna taxawalnu lol dina metti lol wacce jantam bi ba sunu yuur yi di xat ko ci gis lo ma ngay xam mu nek lu metti lol te yalla tele won nako alquranam ji lu mu ci wax dina ko def war nak war sa mbokum juri ta ci yees ma nga nak ko ci lo xamni rafetul jikul jadur kon nan len delo ci sunu xel don am jaamu bi yalla yomb na waye ragal yalla mo jafé don jaamu bi yalla yomb na waye ragal yalla mo jafé tayit nak kula nak kune mbam lay gemlo mbam bëgg sa wéccitu adina wa nga yor mo jox ko ci tax muna la bo legge ci sibilé bu sobe yalla da nga xamni sama xol sedd na ci yow guuy yow li seral sa xol yow mi di ban adama na seral xol bi yalla mo upp doole demal jaamu ji yalla kune man nga ko wax ka nga dendal mbamu cheb talib mbamu kumu mana doon jaamu ji li yalla ci fontu nga nek yow loy liggey fo dekk li ngay def day boku continuer diko def mag yow kep fa yalla waye bu boba da nga gop sam nakat nan len jaamu yalla ci ragal yalla bur yalla fawul fuluwul bayi len ci xaan teyit nit ki warne xalaat bu teddé ci bammel guddi gu ñëk gëmu ñëk fanan ci bammel jarna tit jarna sol dali wen diko daw ba dali ya xar guddi gi ngay ñëk fanan ci bammel xel mu ci dem rek
1: ci ñare fem
0: bo gestoré ma nga lek ma nga nan ah sam xel dal na lol nan len ragal yalla ci and bu rafet don ay julit lol dal mom lañu indi tem bi tay ca bay yefi jamb sacc yi nga xamni fiñ tol tebeski gi jupsina na dem nu maylam xar nga yew ko ci bir ka ab sacc ñoo ni ko tugon yub xamato fo jëm xamoo noy def muy mitit wo xamni nakale na ci xol te ken mënu ko fajj kon nañ leen di delo ci sunum xel secret yi ñuy développer ci secret bo xamni nit da wañeku dem lebi bëgg téral wa kërëm nit xamal ko ko dem ni xarmi de dañ ko ko lebal bi ni ko lebalé ma ngi ma andon lu ci sa yoon secret tax yalla sak guddik bu tek tay nit ci bopam bu teewul aw lamiñam bu ëlëgé ah dina joggi fu ko nixul jam nak jam rek la mëna doon Seigne Abdou Rahmane Niang ñu ngi lay ziar ñoguma timi ci gaaya di ziar bokk julit yépp Seigne Fallou Bousso mu maam Nianga Bousso ñu ngi koy ziar ñu ngi ziar ñépp Seigne Bath Mamadou Khari ñu ngi koy ziar ñu ngi ziar Seigne Gédé mu Seigne Ndiagne ñu ngi ziar Seigne Mamadou Bousso mu Seigne Modou Bousso ñu ngi ziar wa ka Seigne Bakhère Seigne Abo Sophie ñu ngi lay ziar ñu ngi len di ziar wa kër Mam Abdou Kan Seigne Abo Kan ñu ngi lay ziar di la ñaanal yalla yalla yalla guddal sa fan barki dem rek la dem Mbéwan dem na fa ñaari yoon waye Modou Kan dala gërëm ndax mbax go mbax ci wetam ñeela fay bi neem genné aduna dem na fa moma téléphoné ma dem fa bewaan gep ñew newraan gep dik xombal gep dik bokk julit yépp bokk fa tew ba ñuy ubbi hôpital bi dafa fekkon sama goro gañu yaay sama soxna asu mbacke waye falama téléphoné modukan ak ndela ma daldi woneeku daldi dem ci ubbiti ga dajé fa ak wa gété tabarakallah ma sha Allah dafa am nak lo xam dañ mako yobonté modukan mako yobonté néna mom day fekk né wajulum gëm señ mbacke bu soobu yag waye nak ban len gëmé dañ leena dimbali señ mbacke bu son dimbalal yalla la ko xamni fu mu fekk doom ada dimbali ko ci yalla tax lool la defal ba gelor defal ko señ gouda defal ko ñepp tera nga joju def nak ba neugani kon nu koy sante bu baax modou kan neena mi ngi lay sante yow señ abo di sante kep ko xamni yakar na señ mbacke busu ñana bayiwoko mu tum ranké setanoko bang ko dalay jappale dal ko dimbali yagna waye loko defal rek bole woko ki wax ci yermande rek tax nga def ko neena ni ma la joxe bopam adina ak alakhirah non la la joxe leppam mi ngi lay gërem di la sante di la ñaanal yalla sa dom ja yalla nako yalla tero aljana yalla xepé aljana kan jallo lolou la ni won nu wax ko te lolou dara ayu ci waw ndax adina wéru koor la fek dog jotul djubu wessul nit dafa war di nité waye bu fekke ni yow da nga jël sa adina rek xoccu ci ndox diko nan dara nekul ci sa bop lu dul haram dara nekul ci sa bop lu dul lu bon personnalité bu len day ak bay meuna indilit yak nga sa bop ci doto bax ndax li werti wor moy xolal serigne touba bima deme ci geej ak liko yalla may lepp te lu ci nek sunu borom dako tecc loxom la ta muy dem rek ma mor jaara dal di dem jënd na këm bu tedd bi deratam ngoram ak siditi gor ak jom ak fit ak bax ak yaar tok yaatal ba tax bi mene ci waxu musa seri lacc mam cheikh anta tabarakallah ma cheikh ba mu ñewé taxaw ci wétam ah mul ko watna watale kep kuma yaakar watna waccna waccal waccale kep kuma yaakar lolé ci la señ touba nek ba neugni kon li wër ci wor moy suñu bëggé doon julit dunni and nak señ bamba ci waxe kessé lolou amul ben ñariñ and nak señ bamba ma gëm señ bamba ma bëgg señ bamba ma aji waxe kessé rek te wonu wo ci ben preuve bo xamni nit ñi mën nañ ci japp lolou nax sa bop rek la nañ leen delo ci suñu xel yi ca doon ay julit akan ampoule ci li ni def yalla fawul fawul ha te bu ñu demee yow ma taraw na fi tukaare da ngeen xamni yalla fawul fawul bu ñu yaakaare nak mbeur mu toll ni khadim rasul waruno fo waruno fo
1: ci ñere fem
0: leer ñu wara deugul ci li ne nek bëgg li ne nek sax ci siratul mustaqim xamna adina jeex na ba nopi kon ni wër ci wor moy ab julit na doon julit pire ab julit na bayyi fo ak font nan set li nga xamni mo ni dimbali tey ak eulek ñu laxasu ca ba bu elege suñu waju bax ci nga xamni lu mu wax def ko ca lu mu wax ni man nako man na lu ko upp mun bu ko defé mu man no dimbali ndimbal lo xamni ah dinañ am li ñu bëgg ñoo ngi nuyu ndey job fat job mu alaaji kanté ndey job mu alaaji kanté di nuyu ah khadim kanté dam mu koy wax dam kanté di nuyu ñi nga xamni ñoo dëkk ak alaaji mi nga xamni tabarakallah ma sha Allah woli lokar nu ngulay ziar di la ñaanal yalla yalla yalla guddal sa fan ah mi ngi ziar kër gep di ñaan yalla jam yalla ko yalla def ci fep bay sey nu ngulay ziar di ziar ñep ba wonu ken buri fal nu ngulay ziar yak sa wa kër ñom mam boy bay wonu ken ñu ngi ziar wa keur seigne bara yu ma dekkal di len ñaanal yalla yalla yalla guddal seen fan ñom mam ami mbacke ñoo ngi len di ziar wa keurum yeb ba ci baye sal mu ndaw momul baye sal job ñu ngi koy ziar ñu ngi ziar ndey gey modou ngaay di ziar wa keurum yeb di ziaré momi musli mbeng ñu ngi koy ziar di ziaré wa koñ bëpp ba wunu kenn ndax bëgg yëg koy fay té nit ki bu ngeen dëkke jammo and bu rafet rek seen jann wacc ndey ci la ñu ngi lay ziar di ziar wa kër xaar faal yëpp di leen ñaanal yalla fan mu gudd ak wër gi yaram teytu job awa job ñu ngi leen di ziaré tutu jeng di ziaré ñepp rek ba wunu kenn ah di leen ñaanal yalla fanu gudd ak wër gi yaram ne yalla fa aajo yi buñu mat rasulullah su ngeen gisee nak ñu xawa yeex la manam fi lañu fekk ki waye nak dañ doon am rek lu doon di jënd ndax ci koy machine kon ma nga lay ñaan yow Ablay Sam ma nga lay siar di siar ci ñeer jënt ba FM di siarit ñi nga xamni ñoy waye leer gi FM xam nga bu ñepp meloon ni Baye Fall kon mu neex lool fu jamm nek rek lañuy sét fu jamm nek lañuy ras seyni bu soxna balakum mam jay gey narub digan may sik bigge kum ba fal man bolé fara xati jarri lu ko ci mu lu mu wonon ci serigne touba rek gem na lu ko raw te tay ji la gëna la xassay mokki wa kërëm tendu cheikh rafal kon def lu bax am lu bax def leen am leen kon ablay mayno xalam ba ci kër.

0: dina buy tux tux lu ne lu ne gendarmerie door na door door japp na no japp cene na no cene lu ne def nan ko ken mun ci yeen dara ngeen ke ji rek nopp ñuru ñi di nan sangara fi di waccu ci digi meddi su tedd bi ci serigne bamba jënde won dara tam ak sidita ba ngorom ak fitam no ñeku diko xaja mak bu ñu waxe nga jallo le ci cheikh serigne sa na moy sama serigne yena pon la ya pon dongo yi sax amatu ñu lek ndax lek ak akay liggey dede teranga kay kenn ku nek tiryanga liggey dara lo xamni man na barke man na ca wacc ba nga bokk ko julli ci yalla yi motax ku jekoti na nga yeureum bu len kenn man xagn ko amu xar boko mané may def ko ngir yalla yonti bi serigne touba ku yeureum nit te man ko dimbali dimbali ko ngir serigne touba ku xol nit mu leer ne la ki amul doole do boko xame boko xamul dimbali ko ngir yalla yonti bi serigne touba gis nga fi nu toll waccu ñaaw dekkul famu jëm famu jogale ta tesano kile xagn ali xagnalatu du wax lu bax du ko def te bu joge na aw mom mo la gëna am pop bu ñakoni ñakatu xamane du ma waxantu bu ñakoni ñakatu way suñu yoon bu ñu yebo diko jox adina ak li ci biiram way ñi nga xamne ay sel makhalan ñi ngi tok fi ñi nga xamni ben tank la ñu yor ñi ben bu loxo mënu no gor mënu no yett wañe ko tok ci juma ji ñi di yalwaan ñi di tok bu guddi doomi gor yo xamni febar leen daane amatu ñu doole mënu tu lo dem ca dañ da voyage ni ñepp lu ñu am bokku nañ ko ak seeni bokk mo ñe ko waxu ñoo bu ci yow ne la gaynde dimbali ma ngal bu ko wiif bokul ko dew sun wiif ndax man nga ko ci nax mu tok dunde yakar ci wi foko dara li moy sa telephone mu dunde yakar ne la waaw li de moy sama telephone nga ne ko dina la ci wiif wagne ko wor ko nax ko bis bo deme ci yalla billahi wal kitabi sa wor gogu ci sa ko lay kep ci do ko fajj do gis ko lako fajj nek ak say doom mëno xottil ñëpp ba mu daj nga ne sa soxna ramal rek dugg ci bal pëgg jaay bu rafet nga tànn ci boo ñëwee bu guddee dinaa la jox nga jënd madaar nga fóot ko ba mu set weer ko ci ligne dinaa ta takkaligu ligne ca wanawa mu defar ba mu jekk gudi jotat mo ñew ko dal di koy passer bam ni ner kenn ko ma passer la tout complète dal dem marché jënd ay dal wa ñew ko def ko ci mbuss tak bam deugar mo ñew ko ñoo tek bu gul ko xamal dal ñu xey mo ñepp nal jigen ñi lettu non ba paré mu yëkëti kenn ko nek sa complète jox lako nga sol say dal donel ko ndax yomb bu ngeen deme juma je ba ñew nga ndutul ne kenn ku nek teur am xala ma nga teur sew beuy mom la la yalla jox du ma la ko jox mom yalla lo ci epparey wala nga ñeku di ci am dara loy xalaat ndekum beuy man tiboske nako billahi wallahi wa taala barke cheikh al khadim ndekum beuy wu gor tamaste nako mom ko jox lol la ma jox lol la ko delo duma sacc duma lepp duma duglu ci so
1: jamtiba fm ci ñare fm lergue fm
0: lankat na

0: jox nak dara ko telale wala tunu borom boppé ma boori ci samay bop bu jekoti de na nga yeureum doole yamul la way kat bo xon nak sama yaay bul khalat ginaaw kuy magna li nga liggeeyoon ba fi mom lan may fe kon so demé ba sam xel dik nga wagne ko amulo talalal yalla loxo yalla ju mo bindu do ma damay taman na ci jaarale ci ku ne diw ñoo bokk bay mbaadu alalam jé tax ki duma ko ñaanim xat jomb na ko yow yaay yifal deug ya bon ya iñan ya sis li tax do ko ñaanim xat yalla jox nako wërsegum mu jël lolu wërseug wowe diko jox ñu bax ñi yeena bokk bay nga ñeeku ni ci kalam nako bela nga fa jaan de ku wër mbay ci sewul tak mo xanga nako yewal ma xar male sañ sañ du mom la bëgg mën la daan da nga am lu mu xar nga nako yaam ko jox way yewal ma man dafa naaj damay dem mu ni yew leen jox ko pare nga nako indi ma dem jënd pomme tay ak sobi wa so way yow ni nga ma bëgg def nga nako yaay bay bay amatuko awmuko ci duma ko lebi ma makoy sacc yaangi ni di jox dooma dama yi li nga len di jox bu ko bayyi sax ci yalla lay fay duma la fay kenen dula fay yalla mam daw mu lam posam dal ni taxet ñaar juñu talal gestu na la jëlal fe sax pombe ter ak sax sobe man ko wa goor sant na la bax waye nak defulu mako sa bay bi nu bok ci mu tuddi yomal khiyam ak sa wa keur ñe dagge ci sama ndigli ñop ñoñu nga ko defal bu doon man nak sa mbop duma la lajum xar damay ñew bu ñam bi pare ma raxasu ba set suk te ken du wax dara baye nak ma nga lay xamal ñing ko defal yalla na la yalla fay fay la fay go xam fay tranga lay doon geureum na la nak sant na la li ma ci defal moy len la may sa rak yaakar la nga ñew wu ma wuf bo xamni tabarakallah machallah nit non lay nité way iñan borom nga nak duma ko laaj buma genné na dem ci yusuf lepp ko yalla nga dem yusuf lebal témir juni waye gori wo ci da nga sis da nga ñettaté kuy ñettaté nak du def lu bax yow nga waro na dem taxaw ci xefam mu defal la la gëna bo legge ci sibilé nga ni man day xomu ko amul mak wala ko amul rak waye man day amna la amna mak mu rafet lol ci bok nan len bayyi iñanan tay mu fu ko neex sunu borom la koy def linna yobante bi yalla wuur bo beugé mu def ci sa ndab bo bañé mu def ci sa ndab ak ñak la duggal ci sa ndab nang ko am la duggal ci ndab lé nangul ko ko téyéné ko ko oy fi yatt du té rafetu cham gor fo nga lol du té doglé nan len bay iñanante diw amna li man dama ko wara am yalla dala ko yéne ba dila ko jox yéne gulo ko togal rek ci ñaan yalla ya rabbi la tazirni fardan man ta khayral warisin yalla yalla nga may may ñepp may julli ci yalla bis bu la maye la mu tollu rek nga bokk ko julli ci yalla li moy teranga ay wagne ko di fu na fek ngay bitel ñuko rek sa kanam di ñañ ñañ ni nga melni rek ciiru mu japp do yene ken dara lu way am nga ni mo barki de bo ñay fi na fi tok ci ki li mako defal ci adina da am dara yi de ay bori jambru yak la lu mu dajale bitigam be mu defal day wala otom bi mu yor day lepp fi jambru la yap sa bop yeta sa saxay das jasi ba mu ñongay gor sa bi yel yoy rafetut ku manki rek koy def ku tekki wul dara balla njapien mo xamne day wër di taxawal ndey je ëmb ko ci xol bu tang wusin ko ci xol bu tang mo ñeku dekk xol bu tang mag tekki wul dara ndax xol bu tang ñoñu rek la ko yalla defal yëkëtuñu ci gëwal xox raw leen nan leen bay ñaanante nit luma am yalla ko yalla jëme kanam lu way am ci wërseuk am ko ci tanga yalla ko yalla jëme kanam yalla bu kenn daal yalla bu kenn ñak yalla bu kenn tourang yalla bu kenn xif yalla bu kenn mar nan leen gor gor ci japp ci señ Touba xeymat na garab waaw nañ leen and ci japp ci señ Touba xeymat na garab ndax gu dund ci reuy wex ba ne xat xeymat na garab kon ni wéti wol moy nit day nité yene mbokam yene dekkando yene ko ku mu xam yene ku mu xamul yene ñepp rek luma am bokk ak nit ñi oy fi du té rafetu jamm Seigne Moustapha Bousso ñu ngi lay ziar bali ma sam ak cheikh di ziar soxna Ndey Bousso soxna Fama Ndjay ñu ngi leen di ziar ak Dial Mbay ak wa kërëm Nane Ndjay sama doom Fatou Mbay Mam Diara di ziar ñepp rek ba wonu kenn di ñaan yalla señ bi yalla na la yalla jappalé li ngay naal di wagneeku di ci daan sa doole nango ko bokk ak ñepp yalla na yalla nango bokk gi yow la suñu borom am yalla nako nango bokk ak yow bepp julit señ cheikhuna ngi lay siar bari ma sambak cheikh di siar soxna Aram di siar señ Modou Bousso ngi siar soxna Ndey Bousso di len siar bu baakha baakha baakha di len ñaanal yalla yalla na yalla guddal seenu fan yaatu ngeen nu ngeen dekk ak nun tubaraka sa tubarakallah ma sha Allah yeeram ngeen nu yene ngeen kon bali ma sambak cheikh suma togo fu melni warna ko wax señ Modou Bousso soxna Oumi Camara soxna Ndey Bousso Ndey Mbacke ñun ñep ñu ngi len di siar Assou Bousso borom gawane mamam
1: ci ñare FM lergue FM
0: soxna Assou Bousso borom gawan moy mamam soxna Marema Mbacke la ñu jël jox ko señ Mbacke Bousso muy ndale fa soxna Magga Diop soxna Astu Ndjay ñent no and ak mom ñu gëdé ñu jël soxna Magga Diop jox ko mam Omar Top baye As Bousso ak Bakhir baye As Top ak Bakhir Top tubarakallah masha Allah ñu nekk ci gëdë nak tekki dara soxna Magga Diop ji seen yaay ndax soxna Magga Diop bayam da ko jëlon jox ko mam Cheikh Anta borom gawar jënd aw fas boole ak mom nuko fas wi la ko goorale suma señon damay am dom di goor bu tuddelu jox la ko adina ak Allah soxna Magga Diop nek fi liggey bu rafet ma Omar Top min ko joxone ko ko le señ Mbacke Bousso ni kep ku bëgg dem aljana ku bëgg gis ku dem aljana ni ñew xor Omar Top rom gi jaay na mako ñett yoon kon bax ñu lay xiar bax ke ñëno gis nak yag na waye kër ñugup da lak lakale kër ci tax dama ñak wër rek motax fi may ñew sax jomako fit rek ma fi indi ak bëgguma Ablaye Sam bëgg di jël auto nako jëlil ma bay ma teen mu ñew bu may yibbi mu jël auto niko yobul ma bay ma teen mu dem bëgg nak yego koy fay ci adina wëru koor la fek dog jottul juub wëssul fa ma wara ram ci xaju ba am xala fay daw ku doon yama ko ko ya ko yek bari xar du ma tax ngeen te doom jumu jumu dama bëgn ñal dagg sama émission waye sama doom nga ci sama kër muy doomi kan papa ndjay ma penda ndjay magi ak su mbacke mi nga xamni mercelé ku juuf ay duma la laal pen ndax suma la laalé rek émission bi layé gan ak sini ak sanda ma so ci borom ñandam duguma ci alga nit bi xam nit ay bokkam ma tax waye nang ci tan ñu tekki won dara ci musuno delu ginaaw nit bu baxé rek way ñepp lay do way bo melé nak sa dul nono ben way renga muy sa bop kon lu bax rek la li ci fat de sama waji cheikh abdou karim borom makane mar akhlaq tabarakallah machallah sama goor bu jek gi dawul ngeenel xetali jirim la yor du bayula amal fuqra du wali bañe Cheikh Abdou Karim du tuddu kenn fu mu niwul boko ñaané mu may la bo toñé mu bal la simam yettame wal mazakin lam yasal balay sa buri serigne bakki ma serigne fall moy sa bay bay da nga jël ngor la serigne fall defalon bayam nga defal ko serigne modou bu sejeng moy sa mak nga ko yow magantew mak yow sama bay rek ci seigne modou bëggoon bayam lool dis gor seigne abdou karim tok fi mu tok ci ndindi ba mu gisatul seigne modou mu japp ci abou baraka ndax alhaji baara dem muy ku gore ku baax ku yene ñepp jam suñu ñaan mag ñalay top ak bayyi ci seen barke rek lay ñaan ba mu jex tat mu ni barke Cheikh Al Khadim bëgg ma xam yi nak ci gëm leen gëm Seigne Abdou Karim ku mu bokkal Serigne Touba rek gëm gëm la gëm barke yonent bi kenn mënu lako wax ñepp la gëm xartu ñepp ku baax ku am yermande bo demé ci yaay mbacké ci señ bi la joggé légui ñaanal na ñepp nga dem ci yapuy ci señ bi la joggé ñaanal na ñepp buy wagne koy xol dom mi tabarakallah machallah ñepp la yene jam bu jambri ñi ñewé ma raw mok seigne abdourahmane ñoyam xol seigne abdourahmane ñang seigne baara ñay bayam baara ñogu matay bayam ñogu mati ak ma lamine mati lepp di afé bu ni limi xet ndey bay taxul ni wax ku bax no wax la ko han so melé na la neex nak ni tendé falu rek ni ko nu xaan jilé fo wuy di tendé falu rek jilé fo wuy banu set ba man la ñëmé nak ci ko ñëw ci bu ñëwé lu la wax dëgg lay doon
1: jëm ci FM ci ñëré FM
0: yaax ba fa nekkon né la mess ku ko jël kon nit day nité nit day amum xel mi diñu bay la ko ziar bax ko so bali yalla yalla guddal fan wi ndax mam fatti ball rek lañu jël jox ko serigne bu soobi mam fatti ball lañu jox serigne bu soobi mu tawlo ci seigne cheikh tek ci serigne mbacke bu soobi kon bax yag na ci adina serigne samba fati dim ciat moy wajuru mam modou khari jur serigne bacc mi fi nek bax labit yatou beugante yal na nga wir serigne bacc bu so yal na nga wir ak kep ko bokal serigne samba fati ak ko bokk seigne mbacke bu soop kon bax mi ci adina woy bu digli wul fajur wo jeul di woy dang koy tek fo xam bu deme fajj fa dara ma mu def fa dara ma mu indi fa dara buñ jogé rek tal téléphone yu bon yi mi ngene ma ngoy ay boy boy wa jeex lolu amul ben jël 88 628 1337 ubi nanu assalamu alaykum mbokk mi
2: alaykum salaam
0: koku bay bay la jeng sama xarit
2: anglais sar la ñaanal jam
0: jerejeuf jeng
2: isaare mbolam political radio
0: jerejeuf wi ko fal yasin
2: isaare na goro nday ndan and bare bare
0: jar na ko
2: ande jeuf glaay
0: ma nga ca bay fal ga waw
2: cepp koy tawal ma sar la ñaanal jam
0: jerejeuf
2: ak mer fek maris
0: deug la
2: ma gën fa fal tu way jeng
0: jerejeuf
2: ñom ñe ma ne isaare
0: jerejeuf
2: sona khadilo ma ngi sar lu bare ak sona nga
0: jerejeuf jerejeuf
2: ak tepp ko taw ma sar ni ñaanal jam
0: jerejeuf
2: serigne samba ci fi ñu jall ni ra ci wër ko yaa fa ci jerejeuf
0: amin contane nana yow jeng bo fi nekul won kon musiba gor fi dox bu yonen nga di fa jatte ca ta xar du wum ko ko meccul tabarakallah am nga yar am nga ramñe am nga xamé am nga bëgg assalamu alaykum mbokk mi
3: assalamu alaykum
0: maaleykum salaam
3: bay ma teen jang
0: kokkan la
3: magar fall touba
0: ba waaw sall nga rek
3: ah magar fall touba ay bay ma teen yalla fi yag ci
0: jeureu jeuf fall yalla nang ko yalla bol
3: billahi mala beug
0: jeureu jeuf man mi mala beug
3: bak cheikh khadim
0: ko beug na la
3: fette li ngay def ci mbokk
0: ah waaw non la
3: mag alaaji dem fall gere moy sama bay
0: za
3: mi nelaw daw jek
0: bidi mang may sa malik ngogn awolup tere rombul no mbokko lu ba de gannaay
3: cheikh khadim mala barki cheikh khadim mala beug
0: barki yonti yalla ma ndemba fal men bay ndemba mi nekkon fi ci gere tay dag bu mi gatti bay ndemba mi nga xamni malik mi mudu pe malik mi muy sa mak mi ngi fi ci gere bay ndemba tabarakallah ma sha allah magam ji mudupe malik cheikh de tialaw mi ma don wax moy serignum ya bax bay yow domi gelu war nga yow koni beug na la rek dara taxul waye yalla nañu yalla boole bëgg ci bëggalay julli ci yalla yépp yalla bu kenn dem sawara yalla na yalla bal ñepp li khadim rasul waxon rek jakarlok suñu borom diko tagga ba seeg mu gestu ne ko tin leen yeeram leen ñi dañ la xamul buñ la xamoon duñ la toj sama ci naale jaal ma ci programme mo an selim ka de ma ci dekkale mo meuna waxu deug yalla yeeramal jam ñi xamunu la buñ la xamoon duñ la toj mukk ci adina ndax ñu meewul la sunu borom ñi la ñi may bari wul ca ku la ñi may ya ko may fit ba mu tey ba tax mu ñu mela motax garatu khadim rasul jombu ko serigne touba garatu khadim rasul yonent bu neewut nako meuno ko am motax moy ko ci woy arona yusuf ilyas wa adam da wa dawusan kibriya sallatu yalla kune wut nga garatu khadim rasul yalla joxulako yekati sa waja tapal ko garatu khadim rasul do dem fen ma ci kenn ba nga def nen ba tax nga am ko gaynde yep na nak jek nak wi diko fajj borom nak wi diko fajj serigne touba jël na garatu khadim rasul bu yag bu ni limi xet ndek bay taxul nuy wax gaynde ni lay mel ni khadim rasul mi demone kabok khadim rasul mi demone wir khadim rasul mi demone bafali khadim rasul mi demone fune wër fep am lepp man lepp xam lepp ken du seigne bamba 88 628 1337 ku bëgg nu waxtaan rek na nga ñëw tay la sikaros bay palian ca man damay guddé puis ba 2h ma nga fi tay la sikaros bay pali nu fala né sikar bu wëllegé nu jàng alquran ak khasaayit bu ngor jotté sëriñ bi ñaanal sëriñ touba ñaanal nu ñibbi wa ki fi nekk sëriñ touba moy sëriñ touba man nak kon dina jël sama wal damay guddé
1: jantibe fm ci ñare fm
0: ablay sam bu day guddé kon talubé yi nañu guddé nit ku bax rek lay doon ci am nañ ku bax ba paré la ilaha illallah ki na am ko xamone waye ken xam ko dañuy natablé rek 88 628 1337 képp koo xam ni bëgg nga ñu waxtaan rek dugal ñaar da nga na solom xel mbaal na solom xel xel pusu bu réeri la mag da koy for gone da koy for jëmbul kenn kon ni wér ci wër mooy 88 628 1337 ñëw leen rek ñu waxtaan asalaamaaleykum mbokk mi kon 88 628 1337 ñu delluwaat ci waxtaan bi ba tey may delloo si samam xel tàmbaliwaat ci bind ba bàyyi leen xari jàmbur yi ñu leen di sarax ñi di ko dajalem at soko jëndum xar ñi seen soxna teggi ab tek jox leen ñu dem jëndem xar assalamualeykum mbokk mi ñi di wañeku seeni bokk di leen mayum xar ñi nga xam ne mënunoo dem fenn bëgg nanoo ñaan mbaanu ki waaye mënunu ko seeni siddit mayu leen dajek jaa yàlla mu xool leen xam ne ñii kat ñu dëggloonu moo ñeeku jox leenum xar lépp ngeen ko sàcc rek jënde lu bon tubay ju xotteeku ca ëmba nu teg ca morso bi Lagos nga watu woteef gu bon set ndaw so amul kilifa nga and ak mom la nga yor jeex nga ñew koy taxawal ci na ko sama xab yep ya ko lek bala ngeen taggo xex te konté ci amul njariñ yalla jippi len bu yomul qiyamé duma len bu koy fajj tan du ko fajj jafé fajj lay doon mbejum borom kër kon nit ne xamé ci rañé woné nak bu réwé amul kilifa war nay def doucement ndaysan day fex ba xamé bayam ak kër bayam ak kadan dimbali bayam su ko deful rek djoum lamuy dajalé diko def fent ngir bo allégué mo ñé ko taxaw na sa bay kenn du ko tudd ak sa bay kenn du ko laal laal deug laal deug moko def bo ligéen wax la lo xamni da ngay fat say nop ba nga daw ba nga daanu ci teel da la naqali matal sa bakkan bo ta keb do fi ya tabax sa opral sa hôpital par du am ku yar du am ku ni yar ca ku mo am ab dof lay doon ba legge ki su bire nga yor jolo ngone wax man po jëm ak mom bay nak wo ku tok nas pu so ken munu ko bolé pici mu musta naw yalla nga dajé ak mom bu nawé firim rew man dé na jor é da questão assim deu jeito todo o jeito e Allah está aqui sahar budi beb garlit mamu jaxal juyar ba ca bu ko jaxale bo legge ci biré juyar ba lan na def nga musiba fo nekkon ba ki def ni moni sahar ge litul di wutul lay kitabu erreur boko jange def nga erreur lo def erreur la lo wax erreur la baxtan da am waxtaaj am asgor day tey ca teylu asgor day waxe na nga xamni bu ëllëgé ci biré ñëpp xamni dëgg lay wax jaru gerté nak mënta ñak bousé il faut ko no rambass lu ci bokul ndax gër ñi ñuy gërëm waaw vérifié ñu gul waye nak ñun feñ nañu xaat ca dara xewul yag bawul dara ci yag moy dindi tuuma bax ndey bax bay bax imam baxu askan bu la ko yalla defale dang koy li garniture li téré yi wax garniture ba paré suwer ko wik heure bo xey retourner mo rafet ci yow rafet ci doom adama yi ñu la koy wax ca ken du la jippi nit day yaru wala bu yaro ma ci tangal ay billahi bo bay ali ñay ko xol neena ba do la ngay yem ci jur fa doom ci yaro ko fofu la ba do la tambalé fa la yem bu ngeen julote dem day leen ko yar gor baxna jigen baxna bay ko mu ni fitni no bu ñurul fu ne mu fanan fa fu ne mu yend fa ba legge ci su bire koko joxit ray nga ko yar leen seen njabot gi njabot gu gor ak njabot gu jigen neem gor baxna jigen baxna ñaar la koy tak tubay ñaar la koy tak fir lo ni won buma don gor def ko bo don gor do def dara xana ji yar leen seen dom yi ci yu bare ngi di tax ci mali foro da ngay dal di gis ku japp domam legi may ko domi bajjanam ñi dom yi kek dom wolu bu ginnaw suba ndaw si ne bu jikko bu suba ndaw si ne bu jikko buñ ci tege une semaine mu ne ko fang ci digeet ba ni ni la mel ah dom ñun debu no xamone du dugg ci yow mu ni man bo xamone duma ci jëndi na jatt fekk wër na fepp wante nan ko fepp balu fogg jaay la fune bi rek nako ma sa bi mi ñewit dañ ko takk ci sa njaay ay bu mu yeñ bu neeku tipp ci marché ba ku tan rafet la ku tan
1: jëntu ba fenn ci ñere fem leer gi fem
0: bu ko heure yi ci def nak ñoo jox horloge yi dépasse nañ leen di setlu bala no dugati ci gomi duggu ba paré retu na mat sa loxo wi tax ni duggu na dé waye billahi lima duggu ken xamul lan la way gon duma ci jaar mukk ci adina da nga taggu setlu bëgg ko la jonge ko solaf nga dem ba ci bir nga ne yacc ñi nga ci fal yekoto ci gwal xox raw la yar leen xalé yi banano seyé ci fanan ci kër ñetti fan retourné kenn ku nekk yu reccu ci rayonu nak rayum xar togi salat lu le nga def ko ba paré wa ñeku reccu ñu na té rek dina mas bax ñu mas bax ñoñu tu yabale ñuy sakku kula na dina bax rek tu yabale sax ndax bu ko waxe bugula wax jolo ngone ko tass bu ko defé ngay mat solo ko di dor ci ak ak fof sandiko leg leg nga xati mpes ca du dal ndax lu wadé ni bu ken dor lo mën ta fajj nak dang cey goré ca bu lu wané bu ken dor ken du dor wayé nak ko jax la daw ci ñom ni len daayer yena téré dor motax duma dor ko na sañ nga ko ndax bu ko dor ba par fanani fu la neexul adina dang koy jang c'est moi jogi c'est pas lui laisse mon ton puis c'est tabas qui viendra da ngay tok rek japp ci yalla ba kéré yalla lay dik ñaar ngay xalat ba dé ñu tél la mirage jël sa alal ba ñeku jox ko ko mom mu yobalé loolu la fa doon wut comme ko jékuna fof rek la koy tek 88 628 1337 kep ku bëgg nu waxtaan rek ci auditeur yi ak auditrice yi ñu ngi lay xaar 88 628 1337 ku bëgg rek naputul jant bi bu ko defé ñu bokk waxtaan waxtaan dund bi gor la waxtan dafa am waxtaaj am accident ci biiru bokk am xela koy constaté fula neex na fay da neex na waye amna lu ko dakk fop jubok say bokk ci do def erreur kon wax bu andé wax fasu pour le fasu parla tontu la naru goor dama la wax ni la sa waji na ma nga ci gatché ngi ci jojo fajul jojo mer mu yag la mana jo gis du mom bu nga yagge nga am lo jep ci mom mbalo ba ci mom mbalo lo do Katawenti 8 628 1337 bay balé jeng légui la fi génné ndey job ga lay dégguma la kon waxtan wi néna len jéxagul khadim sok mang lay nuyu man sa bay ma téen mam jara mang lay nuyu man sa bay ma téen di len siar di len balu aq di len bal aq mang ni waraj bepp di len ñaanal fa nu gude wer gi yaram señ cheikh aliou ñu ngi lay siar ndax ku bax nga mbay gey ma ngi lay nuyu mu señ cheikh aliou modou fall mu señ cheikh aliou ma ngi lay nuyu di len siar di len xamni seenu bax dépasser na sénégal li ngeen cheikh ak señ cheikh aliou rek ci ngeen doxal seen lepp teg ngeen ko ci yoon teg ngeen ko ci yàlla teggin dana dina la xamal leen àdduna juróom ñaar nekk ak intellectuel fi gën a metti tabarkàlla macha allah sëñ cheikh nelawul te intellectuel la béy bala ngaa def lu ko jaaxal kon bu ngeen defee lu baax nuy sañ nañ leen di gërëm mu di ko dég di gërëm ay doomam di leen ñaanal yàlla sañ Saliou ak ñëpp yàlla guddal seenu fan saxal leen ci lu baax Ablaye may ma xalam tuuti

kon ndax am tagg tagg man lil ko muñ ba ci kanam mu del si wat nek mu defar ko ndax tay ji nu ngay la ilaha illallah daru minam waye nuit ñoo ngi fi ci radio bi rek di jema wax lu baax ndax waxtaan day dund bi gor diggal lol malik manjay jambe

0: jile fatma ko ma major marab ngal gol dembaane awan awan baylani woye kul ibre digen tanor njam ma koddo ibre digen tanor awaser digen tanor marab ngal gol dembaane awan baylani woye kul kessa de kessa de suni buntu ko re jakar ro won mayar ci kanama ku bax ndey bu nam rek lañu woyé yaay mu am dom tudde ndey bu nam yoru fa tudde ndey bu nam
1: largue feb
0: mordakh ñang yarnu kon bax lu am solo la ku ko defati rek no wax lako adina day jeex tak ana ndaw dem na way ndam la fi bayyi mako mom makoy vieté wo amul fenn bu don lolu benno to bu jaré rek kenn dut ci tégat benen mako mom makoy vieté wo amul fenn to de balle baddo lop kapor ñori nak da ngay ñe ko taxaw ko wax nga ni ko man na way ke fek mëno way kenn lo wax erreur

0: doomu adama juné
1: mune doomu adama juné
0: yalla takhayna ko ñaari bir
1: yalla takhalena ko ak ñaari bir
0: birub jëmam ji
1: birub jëmam ji
0: ak bir bamélam
1: ak bir bamélam birub jëmam ji
0: mu ko itel
1: lim ko itel
0: bu ko itel
1: bum ko itel
0: kiko bolé mom warul nako lu mu ci def
1: kiko bolé mom warul nako lu mu ci def
0: bamélam
1: bamélam
0: ni item
1: nay item
0: tax lu mu fa deful duko fa fek
1: ndax lu mu fa deful duko fa fek
0: noy nak
1: lolou nak
0: adina jitam
1: adina jitam
0: ngay dem deduna
1: ma ngay dem deduna
0: ko daw mu ko jot
1: te daw mu ko jot
0: mo gëna wuti mo gën la deddu
1: loko gëna wuti mu gën la deddu
0: yalla sunu borom nak
1: yalla sunu borom nak
0: lo jégué lu jëm ci mom
1: lo jégué lu jëm ci mom
0: jégué lu ko upp
1: mu jégué la lu ko upp
0: mu wuti dalay gatandu
1: te dalay gatandu
0: non jëm ci yalla
1: nan jëm ci yalla
0: ngay fatali bu baakha baax de
1: mang koy fatali bu baakha baax de
0: sama bop la jëkke
1: te sama bop la jëkke
2: tek lo tilé
3: Yo, Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar.
4: Lerg FM 94.6.
2: Jamu la xam da jokale kasaku ndam da tek ko ci sa kanam te di ko deg lu ci waxam yekati ba tu jamati lepp lu way di dox di em te ko manaje de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci samara ñanté ké banté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu tan wéru ci ma bo lek ligéy réminu mo wi Sénégal bam raw moro Jelera fate kolu, nanti aku nanti genu pun dihurutul uskak solo.
3: Jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
4: Lergui FM 94.6
3: mbokk yi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak si nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh